0: mu ko dai talayar ko an beji aw giran gata ba ninjara kam doi mu kon zo amun talayar yimiya suru mu ko talayar ko ba ha subsidy su tuluna president ai just enough say subsidy su tuluna dai state government no ai kuna dublin sinacin aw kuna sanacin state government no amma kuna do sanjo sanacin ma talawa fayajin wa wallahi talawa fayajin ba talawa naira findi so kuna dai fayajin ba ka subsidy ya cap so tuluna so talawa so so wahala yanka dalin zai ha awala misal lo cosfol naira duyin yuma kuna ya duya kan yomi alo shim do ku egoni naira dutura dutu chema ibun do dufia ko fituro sanna gudai kam duwe soyin kakalo sanna ibun do sanna waljai am doi alo shida gudan nan ja sai da ro ai nan ja zam du ku somsomi flezna ande million yarnin pindi nam la gudan am la kuma million yarnin pin mole zna biya kate kate pin to million yarnin milko nan kare chida gamati yanda nan ja duk son kam do chilajin gam gamati sho alo shi tin duk complete ande million yarnin miyon ban ya yarnin miyo klai de machila gamati ba yo chida gamati ro wonde nera dutu yer dufitu rimi chida gamati ro misalo nera du yel turutur imino wallo ne sendin dawo kwaye tala chai ma zo fanje desk lemon doy sosi tulum awala sha placing la galan dim ledi da gwan de teso tun maro ba
1: ngila haram krentu so daji tuma imbe bayan nan zo doyin sidna adu fantina a tanas maro suru kaulin zedin awado yi muhim manazana beji shi a shi bana doyin kandawo fetre da bututuro gwamnati su tulin ma oil subsidy gultin ma adu shi awdo muhim irinta dalin zudu shi ma awdo bana doyin gwamnati talaro sidin mawo su kullono kuro bana shi ma da shi ma bana doyin kala kambayan tala lejin ndwa ndwa na so lejin no daji aw shi ma da mbejin zuma ngilaw dalin zudu mbeitin zudu fulejin daji gwamnati da bana talaro sidin no su shi bayin na sidina kuro bana shi ma da baro walzu da ji kunguna da yin sabtin din a wala talaro dikin gulimiya talasan maso a najin bawo da lilazin kintilomi shi ma a kamdo amanna da rim yim amanda suru talawa so a najin ma bawo su bayan nasu dina kuro ajudu amdo najeriya da kam miliyon yarin di fiyo na hero lezina kuro ajudu cidawuye da miliyon mai huma su cimbawo a da ya suka daji salari sauri sandiya duyar tulur ro kintawo son dimaman daji tara san masuwa na zimbawo a da ya suka bana fetire kalannin kudodo shi ma a wado tala lejin ma gwamnati ya sidin nosu suro bayan zidin shi do kasara taro daji harami kintuso a da bayan do su dinawo daji kwayaye nandiro fule ikiya ngaw fulayen aw benza lundup suna ga nambeji nandiro kudin kawdro kirno fulayar.

0: gila harami karantu so tumai be tamtam kaya di gonwa harami karantu so ade paraskram wacro yenon diro ishin na kara radio ndara solan mita piskuno skun nuta uwa kau badie so klado a futudo jamia kura kura au kambo kambo doi suro lare Nigeria ya adilan amdo kuris kura lare matu so die san die so tuluna kuru nyanza do kuriso gagaya au sadinye a audo zoro hangal dia girzina bana kanda fetriye kala din andi mananyen na karaye tenas maro lanzae kuris droga saya bana do kanda fetriye ade baro sadin ye sanna lanzae bayin sadina kala bana do kanda fetriye ade fasal do kuguna do to ndin ma ade sandiye dual garden sa sensa bayin na sadina sonya yi hutu do na sha ilmu de bayin na sadina de Aodo banado sadin ma adi apima aodo tala legend shadi ba banada kudum kalakti di ba sumpoyen sadina kwaya ibayen zikrinyen kwa shima Mustafa Aguni daji bayen do sadina de lanzu fanyen
1: le yima sanje sadu amdoi talare kiji fazon so ba da yanzu amun talaye mu kon je mara ikim isu suluchin ma ba mai ba fresna kuma biya tinwa ro kwe son ga na fresna so si istuna kuna ne gamna so china kuma mu ko talaya nazin kuma nazin ba le yima sak so tulu mu ko talaya talaye nazin ma ga kuna kinda digi do ba de suke sai de muna da siyasa muna da amma audo wani sai sai nunoti amma biya subsidin gido leima talaye kiji fani so sari manan jan kudin dimina ba arifal nasharo konkoso sai de kuma shi atiku abubakar ga kyaku subsidia kalenge cooking kuzina a siyasa gullono ma noti amma siyasa gi gullono ma subsidin gido muku talaye kuna ga yin ma ba subsidia din director so yan zema shadeje ai wazu gullimiya kukuma subsidia kalengimiya nan yanzu kumungla zudoi ngilewa sonu sondin yanzu ye kumungla fonnum bodo subsidia mbere wolama butun sondu zuin da ishe kiji fanjin amma ku len dumiya

0: gila harami karantuso daji tuma imbe tamtam kayadi gonwa daji harami karantuso putu adatna e putu nin dogul nae lokta de kakallan nandiro dual telephone yedu furumien daji a lamba do andia pandui de shuma super usku fal diolar fal usku fal dio araka super abin super lar super fal u dio indi super lar araka dio daji awodo moduro kladen mananyi ndi daji futu burom panwa idi ngokam la dio lingana. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Dawat kiliya
1: ya asli alhamdulillah
0: ya asli
1: arka barka
0: alhamdulillah ndu manaji
1: mallawon ibrahim
0: mallawon ibrahim tumai mbe fanwa modulo klar manani ende
1: insha Allah famina
0: ngila
1: to ko mana ku e famina ma hali
0: au
1: jiri baba ngai ngawo jiri ya de mana ha ngai izu kala jiri ne ya zo yi sarti ngunu kuma mana jiri ya ni rolon yo dai ni wa Nigeria de kilan kambi urai nan karo bulan de gari ba
0: ade
1: dai an ya lei sakro sakri
0: ade
1: dai am kura so narin dai kala kallo awo ala ingla suna da yau

0: Duba na jini?
1: Salla. Abba Omar Sereman na kiki mura aji narimela.
0: Ngila Abba Omar.
1: Bazaro, modu kantina.
0: Aha.
1: Aha, kutu nosu maya guldu na ide. Kutu nejere adan karmai. Dimankara gaya tunu tine tusuna. Ayo, ni ade kam hangen dara wala nama kwa hun. Akam awudu ni sri dino zina seka mejera guljabi. A haya maro shi karmai di ishin mai misal loko karmai yayin to ya karmai din awalan bai hawalti nan me ruin awasai ma ta ayo dukan zira kan zabi ruwe ayo dukan zoro na ma dai bari kam daga dai baranye ba ayo dukan zabi wuri na kan dai au awalage zoro na ma awasai ma da ta ce sulu mai
0: kuma ro shi mana yak mana zina suron zalan kam doyi kindawo petre banan zira ba akai latin kirmai rigo ke koyin gulzina mai kurman kam do kuris duro ga kya ba kuna doyin to din ma adin a opasal gayen sha faida te talaye shilan faida tin gulzina kuru are ma shi bana da ma samma kalanye am shi matala ndara so legend no su din gulzina
1: ale ma sama su fangana ale manan din di sama su dai dalin zandin zuwa dalin za shi kam da bana suri sanai dalin za kam da bana da suri bangai ko sanai dalin za a wuri ta gulin ta kama fitu da bana gwamnati da fistina da su bana sai ma ran na tare arbi lar da diwal gari mai wata mira mai dalin zai kama a yi suka kandawo tsarin dole kama lar radina zauja kurna Najeriya bai da manan Najeriya sai da lar gari ko na da zo zufanjin da dalin zai diwal da Najeriya arbi da fondo da kumaro putu kandawo ile a usanna ba da illa ya ga arbi da kan goro sakin ma cima wa cima da awa andir akwa sudu da yande karno dine wala nama da yi nuyo ndu andir kwa da jino nukla nenda jino ndu kela ndi sirin kela rogo jino rada yiru yo ala mwagu limbi ya pili anchi
0: ngila Abba Omar da ji soro putu gulunguna yedi soro sandidoi nyanza gade gade yak bayan sana adien ndaso ni mare intala na jire edro kujuro wal jino salamu alaikum
2: alaikum salam dawo tiyo
0: lewa sai
2: barka
0: alhamdulillah ndu manajin
2: ma sha Allah bana nguron garo nemen ya bozu
0: nam ndu bozu
2: bana nguron garo nemen la nya bozu
0: ngila bana
2: awwa zina re siyasa Najeriya are sifa billahi ro am Qur'an Najeriya ya addi sadi nai kiji awa kiji klan zaro sadin gima wallahi num tala talaro num adan uda alamaran zuma ruku
0: yo suro yak gade gade bayan zana adiyan daso wani tala duro kiji jinno
2: a to kindawo so kiji warin duburan nan du sai ro tulo guzu to tuluna da talaro ai firra sadu addi masanna ba nan katala kala kitu bariyana dai borno kandau na tagga jona ilaya kamla ma isan ma so ga jona ya da so ja zalla sattana ka o mau niyo ma kidin ba ja warwa ja gulna yi tani so ja sattana le zana yi do kireza la mar tokkolara
0: yo soronzan ambana da kalanye kudin gulzana bi yo kuru sai do imbana da sotoluna bana da baro sadana die dai awo tudina so e turuna kuru amdo bana da kalanye kudin gulzana di so di mbi collector to dia sha
2: collector saudin gulzana da macoro na lamar da dia ya san zaban na tin arimaro mana da gima nyam zaman buru an bare lamar
0: a sai do bana da baro sanna da collector gulzai ai kusku kurmaro kala awo nyam za do collector bai da man kashe
2: ato amma kan masu biya
0: Soro am kuris mazen nilan kuris do fandikia bana da kalange kuke gulzanan be bana da kalangnum kudodu kurman dalil doy bana da tuloy ro wumiya kalangnum kudodu loromo waljina
2: a waljin loromo waljin tawara
0: taradi afu sonden
2: yawa sonden atoto ma tayala bi afu suru da lamurar
0: dala bana a ngurong garamme ushe daji she kurun zudun bana da kalannum kudodu da shi ma talaro faida jinno karantu su dai ne ndiro fulai kya ga fulai din kuru le ya gade au botu gade gonyin

0: don't know Gangara Gatima. You don't marry the one in the Kara Arima Sawabi. You don't marry the one in
1: Gila Zoro Ada Kaya Ajagumse. Tumain be Krentuso Tam Tamz Gonwa. Krentuso Diwan de Telefonio Purmgata, Praskram Wachure, Tanasmaro, Hutudo, Alama, Kura Kura Siasai, Lardiden. Amdo kurisma tu sode nyanza gade de bayin sana kala awdo zoro andia shol zana bana kendaw fetri yedin bayin na sadina bana kendaw fetri ade kalanya kude talaw swale jin sa bayin sadina mambeji bana kendaw fetri ade ade edimaro goye konyin bana de bar maletin sa bayin sana mambeji kuru bana kendaw fetri yedin kalanya kude mbao amma tartib do en kuna da faida tende falle tartib do talaru faida jin magonin gudzina mambeji daji inda so talaru
2: assalamu alaikum
1: kuntu so gawe andro bayan sado assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wati kilewa
2: kilewa ne bayan
1: alhamdulillah ndo mana nyen
2: kuma zanna gubi ya kuma
1: mani bayan zanna gubi ushe lokta dan gawo ai bayan no
2: bayan da kada mu marango ba shi gawa da la yahu da lawun da urena
1: wa ta
2: ta yau kun ganda yau yana yawa da harin nan ka da kutu for 13 din a gama ne ngila da proclaiman ga mamma da yana free health care ba da ita da ne ma from funding biya abi mun yaro sai operation sai ne kai wa sai ran yaro sai ko ko na biya ne ba ma ada talar wanda na ada sai our sai pa sai ne to ar motion da sai motion kin interview primary school and time secondary school ya re politeknik yana yirma sai yare free education wala na ada talara kiji
1: ada sama bana da kalatu tudiya bana fetre kalatu tudiya to din lak bana da mata din duma bana banga duma a wuri tudin
2: bana fetre kalatu tudiya arti da mata da arti azukin ba
1: tudiya ya
2: tudiya
1: yawa Allah duma na bari ya
2: itare da mai kurun je fundament monti je sun dole karani mai inscription da kara arin darso da nan fomo mutsin ma duma ne rashin bulma bulma ba wala ma
1: ada bana fetre gotiya bana fetre da bawo da bana litare saudu bana ayenu ma riga dade
2: bana itariya bana skirkin dana so ga amlo mil kara dana so denin dirini min biya kazi a cin aba kirbi a da da yako amana kuran monti da gesin dole krani arba so siri dun ai ma kazi ya ba girba ai man arsa la lejin ba
1: monti nan gam nan gam bari ara min dajin la har ar jami'ar leyo
2: so har university level har university level sama furi dili kamallar dona kamaji dili south africa san sadin dai are fi da ku jama'ar faida ko a wata din da profile da ayi wa alusa fili shi dulo a wata dulo na a shi kone da rede is right to wala no rasu gidi da yini ba ke so ran maintain din gwanin lenin ba din ga yi ba kidawa kura kura ran bi anan ba security ran bi anan ba da soja so police so civil defense ta sama ran bi a tin ba ada so ro kakara
1: yo zanna gubiyo go awo na sha fita wa biro ya dimya shi fasal da falnge fasal do tala lejin no yakin sanadin daji are shiro shawarar waljin harai
2: ai mar kama sore waljin kama dimya ma dole kama awo kiji gundimya kiji gungo no
1: yo are ma shi na shafita idan are ma sadin no wallo ma kam do bana da kalange kukin gulzina ma atiku so da kozna
2: atiku so da ma mana koriti sere koriti buraha hambe wana politics analysis be politics dealing gai awon be awo kada dealing in political formulations are ya man kiji gulimin are sai namum sai sai dira gam ai kone lare room ai methodology room ai statistics kin bangam
1: kuma nya asunguna ra wallana ma nya asunguna ra wallana ma nun zama mana doi hayaye ma kidbaw surun
2: a nduma mana do na hayaye bawo mana are biyo tidin biyar wallana a substitute din misalin kuma kin dawo na radu yar jonsa a na radu politics ar mu wanjin a gas na radu ti a du fa da radu kin mu wanjin
1: are biyo bana da kalangin amma bana duk so kalangin ba kenan
2: aha bana sama kan ya kuna maka mi lawo do yoro wa da mi lawo ya kika da kalangin bin ma da kike da salar lejin
1: kama
2: ala soro ya da tin dikata ya lejin ora kangri ya da annan karan da ala yin sabamin din spiritual kilewa ma
1: ngila
2: lejin kam guru kilewa kino
1: ngila wushi zanna gubiyo daji ngila kam gade kollega daji she kurun zuladin ngila ngo kam gade assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wa tikliya duba najin
3: Alhamdulillah
1: yare ma
3: Marusulungun bari
1: ngila nya fantin ai bayano
3: a bayano da kike yi da jama'a sai da su da mai sai mai mu ko ajina siyasa ne na gira yar nan ne na kure da na kam su don ni da ni ne wajen fata kare da ala kam da su a dai ro ala mu
1: a dai kuru sai awo yakunya zana yakun gade gade adala din da so tala legend norumin
3: a wista jilla a wurin tala legend mar zahir maro kam nono dan ne jikala su tudin masna tike mal kike jilla shi ma tala legend amma jama so a su za su karta a yin ko shi ma tala do ko da jinni
1: a adai malum kuma jami'a da mai bayan da buru salakirin manazina akai musawa gubiyo a mustafa gonye amma son yayi awofal bai kuma zanna gubiyo gana din samma manan gai ka same ciki jiro manada rawaldi
3: kam ka ukrmero gaun nafcin mara amma ya sha zor to da daga kalbin adin gana din
1: tumahe tumahe retsu kenan
3: adin ma nyan zoro ruwan da gina da adaman yan zo ni da ni da karu adam mana kama mun ne ni adam wanda ko sai adi ne ko sai sai jama'an da duk su do adam ro
1: jere da
3: wannan shi zam lu dinaro mana amin nan gado a kan me gudina da shi mun fara tini
1: ta dai
3: a ana yin kino karau ya bari su dire wono na a share ta man an dayo da ranan da shi ki ki don adai gudu ne a kawu nafcin kawu gayin kawu su dinne a wajen gai gudu ne aka kalbe
1: amso tuma heriya sadi kenan tuma ngala sadi
3: yawa tuma ngala sadi ngosha tuli yana da ke rasuna a wangai arziro na jira sondina ngai sena arzi na jira ya sondina na andeno yana kana farakara adon ya yano gari ba a wariro da arzi na jawa hala sitina hala wata masu apci alai
1: amin gila
3: kuma kala na sana mu recommend ya garasu kai ne ala lardi ne ada ko na wata ta cikin to su
1: gila amin gila ngala a ade she kurun zuladin daji shi bana da kalattudu shi ma gila kuru wanda amsa de tumadi sodu ka klan zaru sodi ngo kam gade assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
1: da wat kliya duma na jin
4: ya rija ji dare
1: gila ya adija
4: a wato mai tuma ne uno tura gursun goro
1: tuma kan da fa tare kala te da wani tuma ne da rai kawun rimatu
4: buroman a tikuri campaign bu buroman shi mai a tikin da wai talla fi da magarjin gundu
1: are
4: campaign bu
1: buroman shi ga yo a wani baro su din magul zina ku kalaksu su din nono
4: yawa
1: kuyar
4: mana siyawe
1: yo
4: ya ala andero ne lewati ala andero kan harun imani ake ande hande nan saro mai da handen ka kalkuma ande andero kin kinyo ala kuyo ala andiya gawo
1: amin
4: wana mana kalakte so kalakti ba ya kirmaro ande ne lewan nan yana bare ne na wallo non president america da ya saudiya gana za ai andiya su
1: yawa
4: amin
1: ngila ngila ya adija ngila zoro a luktun da dai gana gafsi yayi daji kwa yayi botu falyai gonye a ngo kam gade assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam duma najin
5: are ma honorable ali gula mangoro korela
1: ngila honorable ushe gauro
5: aye modo kan yana kirai doctor da suna yi
1: are doctor
5: da suna kam done socially collective suna yi ayi samu so mana siyasa yi Najeriya ku kam gozuna ya makarana
1: are
5: rodina nan ga man Najeriya shi makan suka mai kan dago to din sai dai au trim na da bayan na sharo ne lewa yarin angal zero sekin
1: na channel lewa angal za sa din
5: da channel lewa yarin bai bare su yarin bai ma ai so isu sauki to ne
1: yo kuma honorable nya sun gana wallon ma shi mana da kuma fetur bana fetur collective yar shi au gai a our special da ya sadi shi ma mana da pantoran mau ayya di wallum da kamzana honorable kurman lokte halzu sunna daji harami krantu so satulur sutna daji lokta ka kallin nan diro hauran da gresa tulure ishin

0: gila harami kentu so adu paraskram kutung gulie uso lokta den andia kentro adu paraskram kutung gulie arin kentu so putu nonwai nandiro dual telefonnya furumian kutu do nashandwe silu gotia rawaso ranu kutu iku nandiro kru adema suluwa matin ala suluwa mazu kutu ndia soro dual do andia pandui di shima sepuru usku fal diaula arfal usku fal diau arak sepur balik kala kekin sepur usku fal diaular fal usku fal diau arak sepur abi sepur lar sepur fal u diau indi sepur lar arak diau dubonu ya daji pada skram kutum guliru ruptui radio ndara solan daji renu daji kutundoso bayi nui ala kutundoso seluwa mazu. Assalamualaikum, dugaw.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Nah, tukul ya. Waalaikumsalam.
1: Ya, selewa, Suleiman.
0: Alhamdulillah, ya, numan ajin.
1: Bana masa, syuarikin.
0: Gila, bana masa, ushe gawro.
1: Ya, kutin dia shima notice development commission no longer to yet. They and the 20 who are so rolling the Akar Moscow. Ronye, Adena, Gao de Gayana.
0: Leyando,
1: Panasa, Leyadia.
0: Leya, I imagine?
1: A solar street mine.
0: Konu, street light.
1: Angao de Kuru. Street light solar mar put na kedero sekine ile and ya lo dio dio soko ya and ya bana sana
0: ngorondo shwari tud mana
1: nam
0: shwari tud mana
1: shwari tud man ndikete kama maranta selimerin sita a kampu goza aero surina da IDC company industrial development commission ndikete yaro zoro selo
0: Gila bana masa ala not isi keren zanara walzu ala not isi keren zanara walzu ngro ando shuari tu edin na zoro buneja selam beji konu doi security light ya zoro mrada zana guluma daji ala botu madu fantara walzu ngu kam gede salamu alaikum
1: walaikum
0: salam
1: kili aslay
0: kili aslay
1: Mashallah, bawus man gari mana
0: jin. Bawus man, ushe lokta dan botro. Paraskram kutum gule.
1: Paraskram kutum gule. Ala kutum dia zak kiji kita sudah.
0: Amin, bawus man.
1: Ane, ane, uye dah hudu dah mana masa ini bulan ada nasha si terel light jadi mama nai.
0: Ni nasha enggur ame.
1: Nam tazako enggak tazako ya.
0: Tazako.
1: Zajiri, bolori kendi me. Are na shazu mi zumi ne ya falon ya are doro ba are monji na shazu an ya re wuza ne doro murade na o shi mane
0: jire
1: are o shi mane doro murade ne mi tu sana mana yin da Allah ya nuwa ne sana da ya fande doro ne ya salim are konnun ga idin ala baraka kin da ya masu tire la ta doro da ya bozu
0: ngila bana
1: ba
0: usman
1: kuma ga na gana sosai na da ne nuwa ne ya fande
0: ngila ba usman ala nuwa ndo aro sudu botu ndo ya ala pantina aro sudu ba usman nishi botu sudu na nashanguro bolori tuye din ngao tazako ya dizawuru maro sulim daji hukuma ya lagidi lardi ya gartye North East Commission di sandiro bana sudu konudo street light ya di security light ya di sandiro saadu salamu alaikum du manajin
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: watikli wa
1: Alhamdulillah,
0: ndu manajin?
1: Ngala Umar Habib ko rogambo.
0: Umar Habib, wacha lota da ngawro.
1: Alhamdulillah, na karure ande kama na ka street light ya ri ti kama ngulo ne gambore. Na taro ne kama gara den dam dunya kwanta da nan ni ro sana ri shi ku ti ne ke street light ki mara pende na ni taro ku ti ne. Na taro ne kama tambure au moti ti ne. Kama ku gozo da zana nan na. Kuran sa dan put ya kutu ne ke kande su din dan nan tan dana a wannan ne din dar makan kalan gawa nar buru man tawakal mara ke da su kana ciya taru kuje yin furusurin wurin da ya gambare da na kuma na shafi da ne kuma fili da na fara cikin da ya makiri da maran almiski ne har shi ya kana fitin da yake a sun ji an bada ya fi a street line da ya fi zuzu ko zula a filin balo ya sa kama shi ya na alasa kana kama rabu ne ja bulfok na da na alari ko sarin shi ya askar yana yau da ya na hajjar ya kama rasa ya kama fitin da sa street line ma da ya fi ya fi ma ya lasa ya fanza sayarwar lauro masuri amma da da garan da ne shi ya kan so ne kan bore gamlu ne na require da su wadin ji bojin da mu wani ma ko ma sai marka da ka ta fa gola dan ji ya da a selu da ne da gayan baro da rasa da kuma rundo so ji suru har surun da aka mu kwajin sai kan da sel din da ko jin sam lawa no ma kafin ka so sai ne sa da riza mu san da kuma ne ra nya sai ya dole da riza so da na ci kuma in garan fa su gan bore da sai ko dai ne da marsa da ba da ko ma da da gara da ne sai ya da sata shi da ga mara sai ka har shi ma ku tsira da da duk da shi da sai shi
0: bla wuce kasar da daji Umar Habib shi boto sudna boto doye na sha kunu doye kuma security light gultin ma ade sa tadiya kuru ade ma na sha doye gada doye gunum ga na sha kasu ga morere suron jibojin na client she boto sudna assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa
0: barakatuh wa alaikum assalam numa najin
2: ale tare da ta kala bor tare kala da ta rabor ko tsoro su mate hukuma na kan da mai najin
0: ngila abor
2: kele ya kuti da mai kala ngoran da usman tere man hukun tan da o master na kon nuba transfer ne masala so nan so le la goda na kamis san kala so ti
0: usman tin dan
2: usman ti hukuma na kon dugay
0: tsoro kon dugay
2: ale hukuma na kon diga boto opposite chat business in India
0: yo asunguna
2: are kurman ga yake doctor notice di bole men ngodanga nur ngale manya haske de nur ngale manya zauro ngurone selma kurkuria ma amazka na shagwa ma kanta fata ma tirtan
0: ayya nguro ayya diwal num kamzana abor daji she boto de masade hukuma not is hetro bana do in konu lantrike security lighter na shanzaro sade nguro do usman ti assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Da cikin andu manajin.
1: Alaikum ah baba cikin manajin.
0: Baba?
1: Baba da cikin ne gura baba.
0: Gura baba ali.
1: Abi da gurin da yana dawo da gurin cikin da
0: kanje. Bla ba man na bo.
1: Ah kuma da ruwa ran bo.
0: Yerwala. Na'am.
1: Wallahi dawo da gurin.
0: Kazi aye. Kazi aye. Ah, kasu kura. Mwende market?
1: Gere mwende market. Awe au
0: posobisi.
1: Kaudiri mkile posobisi. Harbi. Wangu. Harbi mwuko. Adi hiru anga. Kisana ambu. Kuma da kuma da tarbiya da kasu ban fara kasu kana na bar
0: duso mana amdu fara kosulu ide a babali duso ne ya zuksu ai ladwi
1: am bodi zuri and the fire of zuri ona bani mun san talani to har ko kare lan karai nungu ramu ko zan banya da da ya kare mun godan kare da ro ko zan jama madana mar
0: kariando somin nado dabtana na neri nado dabsana na kariando gananu ladui
1: nado sina no kuro nado le nado kunate
0: konum de diol num de zo maro gana shola de babali amanya asunguna wolo noma hukuma bogi sedu ne ya kazizen kolza karendo so ladu wow amma son yayi nala dabti bajin bawo wani doyin na doyin nan die karendo ladu yiri dab katar waljin
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: mustafa malim ne dawa tukilewa
0: clear slay dawa tukilewa andu manajin
3: clear slay ahmad shago mangura malaria wakil doni karafka radio karintu ya manajin
0: ngala malamat nyafani
3: faras karam kutu nungule ala kiji kutu ndiye so kiji rasiri
0: amin
3: awuru kutu iri tono so kala nguro ndiye malaria lan kalkal na doni lemu na gareje lan kalkal na litari police sai shiro ni sha di Nigeria police hospital in sha no zanadi gusoro sha alkomin sha no tunani yo kalkal shi litari shi ma tunai shi ma zawul nguron de ga woran gure so doni kama ni kwalta kuradin da mu wolo no ma kwalta da alaman biya har isi dareram guroro le zina iri amma kwalta da cicilandano yau so are da su kai da marta baranzo gwamnati andiya shin rahama lan gudu kwalta shi ma ta isi dare lem dan isi da zai cicilan isi rona kuruson nguron de yim doni njifi nguron de lan njifi zi yai garan nguro si mariso kaleriso da nariso are njifi no wolo no ma isa andero fala fala zu isu nguron dero andero sumburi kaungawela andia awa andia kara university a karingide su kai da kaungawela isa bla laza kalanjire shiro zawal sare kara university ro gausa manazana ro har cira mabari zana ro commissioner sai na buba kaladan har cira mabari zana ro kuruson aiwa zuma aiwa timaro no te sha biya isa washi matire isu cira da maroz asilaman tira da masarin barolo na la a kawo la sari yero noti a contract da mabiya ko baranzu gwamnati roleti yero noti sha biya tira da ma isa chatto wala kolara yo are ne suke dai wani kamar ningiririn ga uzuna rolo ne ya amma ningiriri hu ya dai suke dai ala ise kaundero rolo na ma dai marta andiya shin brahma la nuza andere da kwalta kalo rufa ndiye mbayai njiro ni andero nguro ndero ishin matire shiro zawul sari karandila ero bakti ma anderi ganangalo amma kuruson ande wala kalor wala kuruson njido ni andero ishin de shiro za wal sari kararo ganyi gari ma kutun de da ala kutun duye soro kajiro wal
0: ngila ngila wushi daji malamat she botu chido su sudo jaman gurun zairo ta nasmaro kalo mbe tidiya sandiro sanduna ma kuru diwanji tidiya zo maro sanduna ala botun zufantuna rawalzu
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam duman ajin.
4: Malum sa ngoron guzeiro.
0: Ngila, malum sa.
4: Kutu da kuma zoro mai da kukan ta turu ma sun da kudu kara ko da ya ma kutu da ya kai tinna.
0: Ngila malum sa.
4: Allah dai kuma nan guzei are tin maru kawo alaji ya kusa tiri gozu gani are.
0: Tin
4: maru tiri da ta nan da zan ba. Shi zoro nan da kena.
0: Na aye.
4: Tiri da guzo, guzo guzo.
0: Guzo. Aha.
4: Duk da labarin na Alhaji Yakub su tsaya tun marun ga a wari su zila ta kwalle yanzu.
0: Gila alaban tun.
4: Na mutu kamar na a wurin guro kwalwa biye da kwalle karasiri sun ji zafta sun jiro su tsiri na tutore ya kwakwai da ita cin da ba zana ne sai tun da ta ada. Ne ka jiro ko zai. Ce muradin biya.
0: Jure.
4: Kini ni biya da. Gawo da kuma a wai shatte kolo gumba ya da bulala kurayin sa nan jiya din. Ya zuna da kun maro flashi mare ji roro ti ya kuma dole ne ya shiri din ba ta hawo san tarace jin da ji an maro gwamnati nan gode nan na do am da zuzu san ji kan zu kuye kun maro kwaja shi bulashi ma shar maro sa a dubi roro ma sai toro tarace jin
0: wade
4: kuma da maro kuma kawo kun maro shi min taran lungu da ma lezu da ka tsin da ke kawo in da za ta fa ba da ile da nan ba sai ma ce ji kawo in da sai ya fituru da nan kun ji yero filmo radena da ji kuma kuti kuma kunya kunya shirin gore te gore da yare ko kuma da zauro bana sai da ce yaro lin brand ya cina sai gore promotion ne cina a tsito sai yaro sai na kunan da sai rai sai na amma an da ke ce ne da an da shi mura ba suru an da aura su da don goro an da yalle da cina
0: jire
4: don ma shi zauro kuma gun ne ya bana jin gun ya surana da ya na karshe gore na ajiyar shahar mara ajiyar aula sir plus watin sir a wani crazy da arma gore da da kuma da ya kuma da Allah ya dora saki
0: amin
4: kuma da Allah ya kuma rama a jiyar duru
0: amin
4: amin sauro ci da urusa da ruwa yana kuma tira zai ajiye na yi ka bi zai kalfi duru
0: ngala ngala malma sa ngala wushe malma sa
4: a wani aro yi ko kuma a wani yu sai da arsha
0: ngala zoro malama sa daji tumande mbe botu do di maadu hukuma doi kira ushima adikilanzan sadu fanzana ala banada sadu ala kuruman na shapenshoni ngodo di maadie na shagum natiro nazu nandiro mrad ndo agalzu daji kirintusu lokto adu kakalin fule nandiro ikia daji nga fule dien kwa ya ibotu ndoso goe kwenye

0: ngilara mi kirin tuso tuma yin bai tamtam ka yade gonwa kirin tuso foreskram tamanye kirin wiya karau kurman diwal de telefonye da furum gata renu gao putu am gadiri andiro taman au nonwa e gulowi ngo kamla assalamu alaikum dumana jin
1: wa alaikum salam
0: da tukiya
1: da sale ana umar babalo da kana mali
0: ngila abanya fantin taman aye kudum
1: Kalau keramat mana kerja kasih?
0: Ada.
1: Di kalangan kalau jepun aja agan, kuna serana.
0: Daru allo.
1: Nara dufi urus, so dufi orang aku solam.
0: Jadi, daru ini sesen daru allo no.
1: Boron nara dufi rohul baso. Boron dufi rohul baso, rokam di kal larapa kasu beranje.
0: Ah.
1: Nara dufi orang aku sobia dufi tulis sobia cual gelama. Firak. Aha. Yo kemana ku arum masih ganangga uza.
0: Ga wono
1: ah ga wono arum dia
0: da ro
1: ne la finitulon sire
0: finitulon no no
1: ah bula
0: ya
1: ah buran findi yakun so findi dere so ande na kama so kana wolle yo kama so bura ambe kula fa ambe arum mare ne la du findi dere yo bikatira da wa shin man kan ga finitulon wale da yo kama so gaurin jare di findi indin so bi findi yakun so he bo jiri fura fa ile
0: ah
1: Bika kira wana.
0: Gire. Ayi gire.
1: Bika ro shuru shakare gana ma yukuna. Duwin di yere ya kanka yiku. Bola nja kana. Yo kama sa maji. Yose miyan bie maa soja dayan. Itin. Si dayan yo.
0: Ayi. Maji lede ya. Dawshi.
1: Ah. Siri dufo jeruwa. Yo bika sa. Suba itin yama ikoba. Yop shuru yin. Gila ja kana ka yiku.
0: Ah.
1: Gila sa tusha.
0: Ngila wishe kasadro abba bula jakanai andiro taman au kumukari akumbu yeso gulzuna. Daji ngu kamgade. Salamu alaikum.
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu ndawa tukile anduma na jini.
2: Mustafa Malimdek. Yo asile ahamar shabwa manguro malaria wakil karapka radio kirentu ya manajini.
0: Kalkal.
2: Yawa wu taman doni awre gunjara kana da bika bika raw yu kana da shur bunzu fallo shur buwaire
0: ah
2: era du fitro luko o yan shaka yiko
0: yawa
2: shi ay kindaw doni jerkal kuru yere shi da 25 euro sainare
0: ah
2: shi ay du fiun yakin nera yar uwa shaka yiko bolorilan
0: ah
2: shi ay kuru kalwa shakin yakin kalwa farfalle fiakin yakin sulin surone
0: jire
2: Chai baro shi ay kama rungwa doni masare tuskata imari. Kirmaro kala nera yer usku usku yela inshallah liya. Na doni sali ya den kala nera yer arakan fisku ni egonya. Da nguro rokudia nera yer usku usku inshallah liya. Shi tuskata imari liya. Shira ngajida so sama taman dhafal. Shiro e tusti imari kuru nera yer araka araka inshallah liya. Yar un fiun yayi kamre bul juro ma da shi ay moye amma kuru taman lambe Umar Habib pe mana dinare taman alawai sinare shakareri yar lar sinare alama bi anjes kono yero fainde awa kaunga wai ma tasa zamnu manera yar yakso yar dioso saindo kuru kuma shakareri ma yar lar sinare dai wani gana la telti chondo ero noti dai wani ande afandin ma andero sasu martine Dan kirmaro ma nenguro lan kirmaro ma a shakare sha lariya ne nera yar yar diyo diyo ro sha lariya
0: jire
2: reta de nera yar indi yo shi ayi garin kwaki
0: na sasara waljin
2: yawa shi ayi garin kwaki injiro fim kaptu yam kuloro le tibia konu hutu so ba loktu ban na tu so ba ri shi ayi kirmaro shakare ne nera yar araka araka sha lariya
0: jire
2: yar un kyunya bilke roma ya ya moye A ungairi gi ya mbudu gultin ba dan gana da shi ma barawo sani
0: jire
2: yada arma kasarata aure gungiyar akan kiyawancin
0: gula

0: da na so kamar sun da gyara shi ma'ada su wanda nayin
1: dan buwarin cinya humana rune jiwaro lokci yana rune shi nguro la falbeji mashi waldo ne inje sori done kusku kirmaro bashi malon za chatina sana ga wasa inde de mashi waldo ne inje ada su wanda nayin na rune wakin de binti ego ne ande hawara lipsina mata karnew
2: Jemi donyi suro bladi kwai nguro donyi sha bala kanyila nutuna maare kazi injia sa adonyi indinga yoko zina la sandie sorin uruteda za kazi kadaro kagana kila injiba adelan sa abo inzana daji kuskukwe alo sendiru isa bohol na kadalan lazana kasu donyi lare dikwe adisa sanare samasun sendiru kumpoma ala baras kusuru nguro diru gugirzana kirma nada nada rosulue inji tepsa isen kunjirima awo silie diru nanzalan walzina da jade mango kushana donyi she surunguro de ndana de andiro bayinjin ladin nono
3: kuma ya falta bala kanilan karako sa inde ruwa halan jihar cure kasulara inde masana da kasu jada dan da kuma sola sosokana da har bala kanido masana nan guran da yado inde ta me kuma ne inji da alhamdulillah inde ta yada da fandin in ala baras kuma me ya sama kamaru yu yambar wallono ta yada ne kujiro fangai landirto andindro
2: da jade mangaw aden kurwalto kishana fulle handiro collection futu doni wahala brolan sosorna so ade ma futuku isi injide brzinalan
3: saburad dinaswalo ya sami indin karanga sa ingi fandi yi shendu ya sa da kolle na keke herin ingi baraudi na manoni ndi amma kudu ngala ingi fandi na mai ruwa kunna ndi mu kom ndi ma ingi fandi ba talasa dub da ne har ta sawo kajere sarale ne ado ingir ma fandi fandi ya kurman waja ba fatan da ya kurba da zana ingi fandi bara ingi du furkulu yan audin da ya gonum loya ba ya ya ingi tamien ma aini hir furkulu yan kondum ingi sulayin ba kala adin da dangin da zo wono kuma da bulho kama ingi fondi ma mai ruwa ma ne amma fondi ingi din biye ya sai kala kwalta ro lu ya dari ne lu ya da ma ingi fondi man fondi ba amma kudu ingi fondi na
2: jami don yi suron gro balakanye adi ala bara su cross ndi askran za fle zana kala pompom ma adu son da na ilan pompom adu fondon za da awangu sandiro bana sidina har ata dulinza nasha linum duan yayi kurusai klanza loktu sarana lan kazi au injin klata kando yayi askranza flezana
1: ngila harami kurin tunje so Allah ndiram dune hawaran de kalkal loktu adiro kisha makore da fajaran gini wattike kala warai la sudana na ke krinno suru hawaran de lan krinno a club Newcastle bai ade bronze hafsana internet maroc la lamar dune harajiya to wuri dune au da zina ishin yau gudunin ade makuru hawara krinno a futuma jiraja miye ade mashin shi akan kungallin faida jin ma ade kinin ganza bana zina yin dare da jiran mu hawara krinno a club jami bloody way ade na shamo tunje sorin ma ade shimalo za chatina yin ngila harami krintu nje so su injiniya dune kwanya hafsana mustafa

0: Shadone Adai Albi na Shadone Kinzambe Gultunama Ada Alejin.
1: Awa zi Kinzambe Alejin di. Nyero gulunga na ngul, suri suri wena ngul do na ya kamata ngul kanda wazon kwa tiado kamo ada sirin. Ama ngul adu kwa timba rolia ai. Ngul ba matara fondombe ya, bau. Yo, ada in tarada da ya Kinzambe Alejin. So ngul kwa timba walia da ya ada eba, tara fondombe bau. Ada ba ma tara bau, ade. Yo so ada masu kai da tara Kinzambe Alejin shi PCO
0: adema kasuwa gultuna ma shi PCOS gultuna ma ta nasmaro na sha Kinzambe so Alejin Albe ta tara Rami Alejin nan andiro bayan da mai dai shi kasuwa adu ta jiruwa la sodi na Albe kasuwa la gade girze nan bejuwa
1: ta jiruwa don na sodi inde ta jiruwa tirmu sodi awwa jende kwa PCOS ti kam tider the ti sedin gulana ti sidiya da obesity ya tinuma walya da diabetes wandimin kaswa shure wandimin rangum kuro hawan jini kaswa hypertension wandimin kuro kanjami ba wani ragun na kanjami ba da kame tidal so wandi so awa duk so suka awo kaswa da suka kame rafu awa shi ma so wandi
0: ngla har mai kurun tuso wait mai tamtam bayan na ci not mai ada gonu ya karoro ta na sumaro andiro litai tawatsuna shi kasuwa adufu tu karafka done na lafaro to stay deny dai kaulin za su tuluna dai alama na kishana sana fitulur so kasuwa adatin zanbe kuru no zain basu andiro litai tawatsuna daji wait mai yin da can kata so a gotu kaltin no amma kawo ka tafa done gotu kaltin da ci litai din fanyen do tuso loktu ganairo lenye waltia walte bayan gapsuna da gunye kunyen.

0: Kila assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kuruntu da wato da so to suro so anti kuruntu kuma mai ala anda fella farskram toni ndu kila we rasuluna da rasul kalami ta fisku uskunnu da wa fella zai efe melan farskram ad ma wasalan doctor ade ka kallan nan diro ishin da ji kuruntu ada ta ite sura farskram da lan kusuta din beji an jum dia haure dilan suro kusuta din ma we dilan be
1: wa musta patiyani
2: kuma baba gana mai dori
1: muhammad kamsulum
3: almata mala amare bala binga wara
0: ngila uso paraskram doro kinshero paraskram doni ndukla bi ada ada tayde qur'an beji sandi kusutande isan jumdi hawra doro rubtana da ali mamal mandia burni abladi ha etoni andia lokto an kirin zai mada sai rukuru zafsen ma ali ma kuru sandi am patulan da suna maso da koron zaya sakin ta ji kuru ada ta ide kuru an dai doni na dan sanjiro dor nyen ma dia inda su ya ta musa sen kuduro koron da falfal da sadi men ko yakin da ci ala yasi dia su ro faras gam dia ko idlan za hanyen da ji lokto pan na faro su ro faras gam dia dro gayen kambura min cinye la wa filan cinye la kambura manglaw
1: kambura manglaw
4: abi kambura manglaw
1: ba wasa amma kambo hilade kuma wasin ya da
2: kambura manglaw
0: ba wasa dawulai kambura min ko zugam no suna ne
1: da ngala wuran ba dimi ma da kai bure mai inde
0: kai bure mai inde ano ngala koronde ade da ji da jiro zamne ba gari ma tore shi mun koroda suku ndawuron mana da tamaturon zuma tin ndawuron
1: ndawuro ran ho gari ba
0: alma arba bi adana fun zun biya ba fun zun ma ko manye tamaturon zun biya tamaturon zun manye
1: ndawuro we notin ya tu ndawuro ko kama zain rai
0: ai ya wala episode ni bi I know so di do
1: bai ya ndawuro ma ya ndabula ikra
0: yawa
2: ndawuro ma gana chariyo sare
0: dzamu ma ya kayelo
2: ndawuro ma gana chariyo
0: gana chariyo sare ndawuro na gana
1: ndawuro ya ndawuro da inga yakul
0: baba zati je
2: hero hero gana chariyo ja arima
0: ndawuro gana gana chariyo gana chariyo sare arima kamilo arima ade ade ari shuma ade shima zao do ndawuro gana chariyo sare todoro dai kusoto ndiye foros kram dilan zapsuna ai so
2: baba gana mai duri
0: baba gana mai duri ngai din chuntunu ko wonum payen mare
2: ade
0: ga baba gana
2: na fa link re
0: mai duri
2: awa dai turin yo
0: ade jire ade ngila koro ba masa ai konum zamu ma dai ndaka anun gumu me kinda men jin
2: nam da kan tilo ne sha
0: kan tilo me zapsuna
2: kin indi
0: kindimi ya
2: kalengawo machine ga ke
0: da shi ayo koro ba gure mai rima ngiriro la kin tauro da akin nono
2: ngiriro la kin tauro da akin nono kashin goro shin mun kura kura sa
0: wuce kamilo zabu baba ga da mai duri alawa bar kware
1: dortim
0: kero ya balma da tare ji ba ji rubu bro ga wai tare
2: ni wanda mai duri sana wai Allah am gunya kirin zai
0: yawa
2: ya ga nan ga wurin tsoro ci rim ji radion kirin ko da salan killa da duri sama wannan gara ka
0: dori mungula tai da zubare ga koro den duk zan gurum zamu ma giri rola kin tauro da kin nono kashin goro shim kura kura guza da tawadi marza mu ya ka kamilo fadima alama ma kuwa da kana raisi dori zibe shi ma ku soto ya fa mata ai bozu big ma bi kai lesna ai she ku soto ziya ai dai nduro ko en
1: ma yo kamsulum
0: kamsulum
1: kan ya kamilo
0: ya ayo ndo kirkwata ale ne ngila dai koron da ya dinda shi ai zaftu tamuturum da shi mate ganga ka kaje diyo no
4: zani
0: me kartin kartin leyi gonuma do kakalota mi ganga ka kaje di
4: ganga ka kaje di
0: ngiri zantin ba ade yi ma dok she kuru ka kallota mi
4: bula
0: yi
4: saudiya kana
0: saudiya yi duro chop
4: ni di maro ya kamsa kana
0: roda dai gila dai yawa numa kamsa masu mo kwaljun
4: ya faltar kana
0: ganga ka kaje di
3: ganga ka kaje ya na ore ya gulta kan zur mage asun wala garende mun fara ganga ka kaje ne ka tsine shi dai
0: ba ma sanda
1: ganga ka kaje har
3: canja ta waktai
1: kan no su so mi akati
0: lairu gwani ma je zamu mai duri yayi
2: ganga ka kaje ya tu wudi ai wanda kori njiya korin zanimi adairo
0: njiya korin wai zanimi she zamu tayi
1: ada karatu ya karatu ko ne
2: ko karatu ngala
3: adairo ha wanda har mon
2: jamu
0: gaga ka kadi dur za ta yi gana mon jamu za ta dai be do tayi biya da ya fal mata
3: na'am
0: ka da jin da
3: kan
0: diyo mi kan diyo mi ngira koro de kandiyo mi ade ngai suru mana ya solan mana tinuna kurmai dalle ngai bultin ay fortu mana de yo
3: kurmai dalle
0: ya fa mata mala mo de buda bure ngaura
3: la bunye guye kurmai dalle
0: ngai bultin mare jojo ay fortu
3: kurmai dalle kala ka kai na cirin ba
0: kala ka kai na cirin ba ngala amata mi nan dai da tani furtin zuri mana da ayar fat furtin mana dai da ayi furtin mana dai yo nyari be furtin shiro mana tin ma
3: kurmai dali are kwaljin box kala ka mun zai relapse
0: yo
3: da bulon haka shi haka sirri
0: ade sirri
3: dai pulzin azuri na kama na hora su kana legend amma
0: kurmai zuri kana mana a wakin don me mare gune
2: Ah
0: mama. Ah claro que. Ai Jesus gawo mu zabe da shi zuri.
3: Ah shirin gawo mu
2: zabe da shi zuri. Yo shi
3: zuri na. Ah
2: ka mu gawo
0: ka mu. Kai amma mai mare. Ah tabi arga yawo furtu di arga yawo ne rasa ni no. Wale da Allah da ba ka mu sulu.
4: Ah ya masa no to yin da.
1: Wo duk lalar
0: da mu lalar shi
1: na. Da liar. Kutno
0: da ba maza.
1: Da ba maza
0: sai na bi.
1: Da maza wuri buli sun duk duma no no.
0: Yo.
1: Buli sun duk da kawo.
0: Tamsu. Ah. Ah. I was there.
1: Are mano no. So buli sun duk duma na shi ma kaskarin sukuru koshe. Kushe kam ga tuwaro
0: gila tamzu ya buri sun duke mana da beji mare da amma legon mara da tan waya nan da ne ya so da
3: ah
0: furtu zano no kam dai su kina je dai da ba ka rai mai gozelal dal mai rogwada dal mai rogwada dai sadiro le no ro tamzu buri sun duk
1: duma
0: du mano kudo su le za karan bune mada sodo choda sai dai mai wata wanda har sai ga ina cha buron sha kuno za mare sha duno ganami kirmai duno za ka kaltu ne buron sai ro buri sunduk du mazu da sai yar bune fallman da sha har sai ya rawa zu so bune man sha silza no wa shi bune mai yono wa no shi
3: kosu
0: tala tala wallo allo dai kirmai dai ngrizantin baro dai kirmai dalle ngai gultin nono shi mai bune bune falle
3: mai wallo so bai
4: kamar kirmai dalle sai
0: ade ade furtin zo
3: ngiri
2: ngiri shawa zana da no zana shi dallo so sandi nan karo wanda lawa ja Share sandi ingul zain nan ka. Shi sho wata yi ka wani man shi biya nodo.
0: A mura ne.
2: Shi
0: tamzu ne mai mura ne.
2: Sakara
3: ade.
0: Tamzu bududa sakara
2: ne. Ale sidi ya. Kirmai ya so ndi in ba su suna amma tamzu za ya kara.
0: Lokacin gura ya sai. Ya furtin zo. Gida su kirje da dai yo. Kam da ni ndukla wen.
3: Da rasa. Kata kata
0: za. La mi ta fisko skun wa filla efe milan ko. Ko le dio zam yana mare. Da linye tusuna ngulten. Ngulti ya furas kram da goye koyen.

0: yandero.
1: Yongula da sai kuma ma kan su mai sai di wujin ma hari ya tsuna ade.
2: Ai.
0: Ade.
1: Yada sai da ne kuma an ne sai di ben wujin ma hari indi.
2: Indi ushe.
3: U fande na.
1: Yawa. Yawa da in ga wa su don ne kuma an ne ma kuma shi
2: kwatar
1: shi a gawo ba
2: zai ce ma hari. Bokon wujin ne.
1: Na bin shi sai wujin ma hari ya kuma kullun zana kuma an ji sai din.
2: Tulur.
1: Yawa ade.
3: Ada cin nan zo
2: ah lun zan ga goro usku goro
0: gela ba ma
3: gela asko yana jiro
2: goro kuma ya fi
0: yana adi adi
4: lun za baraka
3: gela usku gobor hot boto dare gonyen assalamu alaikum salam de bure wa alaikum salam
5: assalamu alaikum
3: nam
5: na tun da kiyo
3: kalewa
5: wa sida
3: alhamdulillah
5: baraka
3: nam du kala dole
5: o ma yana goro la amore
3: yaina
4: Yamina
5: Lambore.
3: Yamina Lambore, Galanya Karinian.
5: Yeah, well.
3: Nam.
5: Corombia?
3: Can make him in the end day. What kind of Colena and Beji, Kunyak make Ganga Kakadi, do you know?
5: Ah,
3: give me a 13. Give me a 13. Tavi. The Amson Jayo.
5: Ah,
3: Amson
5: Jayo,
3: when you're young with it, yeah? Tabi
0: kasar umgala
3: ya bina kasar dima gare la ñu kañe
5: ya na kar no gana butula
3: ngum mi meda ñu ñen da kina ra kime ñu ñe
5: yo ngala nda pange
3: bifi sidiro sidiro ono
5: now
3: bifi bifi sidiro ono
2: bibi la bifi
3: bifi
5: sidiro
3: ah
5: bifi ni sida nguma
3: ah mu koy
2: Yo, Bibi.
3: Bibi, sidiro ono.
5: Bibi, sidiro. Ah, actually, bula ekana.
3: Bula yima. Anero kud bula kada yim.
5: Ah, nero bula ekana.
3: Yo, bula eso yima nero.
2: Kanzi siku.
5: Ah, maka ekana.
3: Wisha moena daya nero kada mbiya eje.
0: Bela. Nero wakwanzi yama ya na yaden.
5: Kasu dila jina alma udono.
3: Kasu dila dilal maudu ya wa ngoma ana mai dure zamjin
5: ayo ngala
3: ayo no
0: kasu dila dilal maudu
3: ya wa ngo kamsil muko abjin
5: ayo ngala
2: dila dilal maudu ma betko petke ma dueto dilal lejin baya
5: yo ari wa sho
3: ngala ma dena
5: yo da kallen
3: dai yawa
5: wato ka dauki maudu wano
3: ayeno
5: wato ka dauki maudu
2: ku yi kusotar zubcin ba
5: ake do
3: ya ne ya min Allah amurde ngila masha Allah ta magana boto ko a fata ronyin nan faras kramdani duk klawi darason kalamin tafisko skun no da uwa fela efemina yin to sulotu ganalalan waltiya daji kusoto ande fato yidda koronde gabsuna mata ko he koin kawdur adakarno

0: Gelah, wishe ka sejo amache ti mayem kaka. Dai kwa kuru patoro ishe. Ndulan chinye no. Ya fa wata ba mun san na wata chinye. Ba mun san chinye.
1: Da fare mun yoro kin biyo mishe.
0: Kana chuntura le ni.
2: Kana fur me sirinde.
0: Nin an sulu ne ga ma bika kala biya chono. Kana
3: ma bika kana tida ya maskala yele.
0: Ngira kin me je she kuro umar habib suku shimticin zaro
3: ushi
0: da mishidi kura baran show bur umar show dr abubakar ibn umar garbai Allah min al-kanimi ade cinan zinda won
1: mishidi kura shawreda
0: mishidi kura shawreda
1: cinda mishidi garamda
0: a
1: ya mishidi garamma
0: na
1: baran gainde surunda
0: ya cinna doni mashidi do ndibkata din
1: ci mashidi ndibkata
0: a
1: cinna ci mashidi ndibkata are cinna
0: garam daw mashidi do
1: mashidi are
0: tamne da ba masa nya kam daw bulai shashim tikin zaro chon a ya fa mata ya mari
1: garam bi mentilon
0: mentilon tami
1: dai mendi
0: zarammuma
1: me ne ka
0: ari tambare baba za tamu mana ari tabi ari tamu man tabi ari tamu man tabi ndanyi baba ban mai duri ma
3: sarudu
0: hatudu samjin ba masa ya ngo
3: ba masa ya samjin
0: ajo
4: anja makala
3: wara korogo ko
0: ara ka kozra
1: kozana
0: kam silim
2: nam
0: nan
2: cinna usku
0: usku a usku yi
3: to no
4: cinna lar
0: ya wala wani sai liam
4: lar
2: lar
0: lar bila a ko liam sai zafza
1: miyon kalafuna
0: miyon kalafuna a baba sai miyon kalafuna
1: miyon kalafuna
3: kam la
0: ka zara sai kam la ne zafza da som zuya
2: cinna me
0: am sure no sai so la biya le zafza zafza
2: cinna
0: me din mai tami
3: da umar habib
0: eh ando umar habib gibi a ko la am sure no sai zafza le za kam la ka sa da biya so su ne zafza shi a shim titiza
1: un makala re
0: yo ayo da zanne le
1: me lu ko un
0: ah tabi
1: yo da
0: da gra ma sha Allah fura ko en bare bai duri
3: na malango
0: kin dawe
3: da kin diyo me biya
0: kin diyo me zamnye na
3: sokwa ko
2: me
3: na da kin usku me she
0: kin usku me yo shadi zande kace kam diela
3: nam
0: dai suru kam masalan inglaro di meema mbey mare
3: mbi
0: dai yono kam deono kam la yono yanglaro di ro koronum yettkna no ashuro awla klaksina mbey yono abishuro klaksu
3: yo ya gol zuro
0: yanglaro di
3: yanglaro
0: di yono koronum yettkna ona
3: wayon
0: mm
3: ko korind ngududu mari mari nzo
0: kai baba da bara mai duriya za dorti zirabe au mudun ma au tap tam ngududu ma mari nyo kabilo ngududu ma mari nyo shay nyari nzo shate
3: are shado mo
4: ta kala
3: radi awaz na shi cha mangala radi ride karon zindo
0: eh
3: korodiero awu kutusna
0: eh
3: koro har chetoma
0: eh
3: shi koro cha manji se ya leivate
0: yo
3: Jesus mazizin man miro da zimbao
0: yo
3: awu sha ganam kudumaso awu laso shi takcin ba bi adaba nji yare so ndu cha shi
0: shi chulo muradam du kursu din ba yo ati nyi shi
3: kuro wallo na daji
0: yo Allo shi shi mangudu do mari zo do
3: shi kuma hoto ngana rin babu no kan mari koronzar manum kudin
0: yo
3: ale ngilaro diri sana la
0: da manum kudin
3: sari koronzar kudin
0: manum kudin manum kudin
3: manum kudin
0: kam selum
2: nam kullar
0: kullar mi anje dai shi zande kote da bandiela
3: no
0: da yadiro mana da dafi ferni mino ya wane so ajaba wono ad shi daba falle kamel legendima shin zuro kanam ci zudo gojin nu ad daba yi daba kawan zuro gulzo
2: bulto akriya
0: bulto akriya nduka wan zuro gulzo
4: Bultu
0: kiri ro gulzu.
3: Bultu kiri ro gulzu.
4: Ah.
3: Hadi, chili la antulo re bani.
0: Shiku, shi dai.
2: Dai dai na dai.
0: Yo.
2: Bultu du. Kasa kiri nem dai zari ma gocha alama karam chizudo gojine.
0: Adi ya kwa shi bojo. Ala ngai ro shi panjin.
3: Adi ro shi am sa. Ya.
2: Ngai dai gulzu.
0: Yo.
2: Bultu kiri ro. Kasa maranga.
0: Ya tuba na adman ka adman stay bakchin du wango.
2: Bultu da.
0: Ah
2: bari mi jini ya dunum shi din tamba.
0: Ya dunun ta da mo nyimba.
1: Bari mo ro kel.
0: Kelis de.
3: Kel kura gulti em ya. Shi di chida dai.
0: Dunum ta do mo nyimba.
3: Awa kan zar ba kanma. Dai da ba so nguso kan zamin sha baksa.
0: Yo.
3: Amma na gare du an bangun
4: ya. Dunum ta ko ne jara wasa ta
3: ya.
0: Ya wal mata.
4: Na'am.
0: Yawa.
4: Chilan
0: mission da. Yawa mata ai amusu amusu mana.
4: Amusu rawal nge.
3: Wani enje
0: mi. Koron dem kun mi antulan me da.
4: Ah.
0: Da shi ai koron Muhammad Bukar mai tarihu mana mamuri.
3: Amma Maria
0: shi ma ko.
4: Ala ar koron da zau zau.
0: Shi ma ko a ku yi zau yin ba da alaman zane. No ja tamin.
4: Yo
0: dai. Dai ngudon be yono. Isin jim tum tubadi zina rumiyan ka uwa nji kusuye fandimi hai ka fa da, ka uwa nji kusuye fandimi ha da yukuru se ka ufi wa on adun gude yon
4: duji
0: ya wana mata tamin gude
3: ya ya ya
0: adun gude gude adun That's so moker. Ah, tai.
1: Ya ta wa nungwa.
0: La la la la. Good let na e okoi.
1: Ah, it's na.
3: Ya ya musu dai.
0: Ye ye ye bai.
3: Yo.
2: Kolle kam tuna ra shi da.
0: Ngurei at. Sunguro de manya.
4: Sunguro de na wale bara tunde
0: kam. Nguro non maro.
2: Ngoro
0: do nozin.
4: Ngoro
2: do
4: nozin.
2: Ngoro do nawara
1: kuma sun gura sai. Yo.
0: Ngoro just come here. Just go for. Ningai dan
4: bulade
1: ya solo.
0: Kuma da
1: folmedia. Shi kula bare jin
0: baguzuna
1: yayin da man. Amma bulade an tabuke
0: wura ko gokare gina kare. Babu. Na.
1: Da kula sultike. Ngoro
0: ya nozi bulanjina.
4: Ngoro
0: shi ma ba ma zanya za kwaldira a nya wi kwaldira ya
3: ga
4: shi
3: ga shi mun jima mun ma
0: are gida dai ai kurga de gabsu wote ba masa yarwa walti
1: are
0: kinda ya ka kamilo fanyu ya nam
1: kinda mi gabsu
0: koron de gabsu na ngo koron de kin me ndin me be
1: da ro ndin mi she
0: men ya kin me be
1: ba ndin mi horshe
0: ndin mi ya men ndin mi ade da mana da shi yayi ta moto duma maza kunjo duwono ha hai yayono ta motoron din bai Muhammad kunjo du ha hai yayono
1: ha hai yayi
0: ha hai yayi
1: kunjo du ha hai ba kunjo buroi ma gore
0: buroi ma da kakalota mi
1: kunjo du ha hai yayi ba buron nati
0: buron na tie awlari irman mana dindo mana da kallo Muhammad Bukar mai tare kuma na mamure wurin mai asali ndo pandike ro
1: kunje ha ha ya buron ala nim zalin gaiya buron na tie mai
0: buron na tie mai mana do putu cine dai ruzamu
1: Captain
0: ya sai
1: wuro
0: Captain ya sai
2: au ha da kudo fango ko kunjo kin tawo tulure din
0: kunjo yawa ha da shirin ko zai ha da ngai futu gulzina ngura anga yawa adam ngai gulzin ha
2: ha ha
4: ha
2: ha kai ma
0: gwa yo yo ba tabi ha kai ma gwa ai haka de
2: haka de haka so jira so medra so sambambe suro su lewayan
0: suro su lewayan sile buro yono
2: ah
0: sile buro yono are ba guzo sile buro yembe haka guntin nono
1: dai ba wani ha ha wurin jimna shi mai kashi akin
0: ba ma zare kashi akin da wata miyo
1: ji ta kana yi
0: ya walle kole dai ba wasa folle
1: abe
0: ntishe yangla folle mai yangla
1: da wata ro ne mu amo kana
0: ab amanda mana dai gozuna mare ba man sare buro yi wa gone dukun da mai ro su sile we da suke yo dai kole shoron jidi e ye ne ne da ba
1: wani ne ga shoma tiyar nya mu
0: ba da mai duri ba da mai duri kin da mai je
3: ora da wasan da zo ga
0: kin miyan ya kime me
3: na
0: mi tulur me me
3: da tulur dishe
0: shi ya yi muhammed bakar mai mai tare da musu kan kalu da warai duno di europa ni min kartiya mana da ta motrom zin biye ta motrom zin majinu
3: kalu da warai
0: di europa ni
3: min kartiya
0: ta motrom zin biye yono ba muhammed bakar ma mai tarihi kuma na mamure shi ya kwanga yanda ya karinya
3: ba dai ningiri ta wasuna mare
0: ningiri ta wasuna
3: ba huna mu
0: yole ai le dimin ai ta motoro a ai dimin gida
3: kala da warai
0: dai
3: dioro han min kartia da shar kulli amma mata haki
0: da amma mata yimi
3: amma kamsin
0: amma kamsin
3: da shar wa banan
2: a wurwa daram gaur king ma di europa ne min kartiya klamin sulin
0: klamin sulin she ku soto di alok to kuma
3: adi
0: adi ban ngiri suna so adi
2: yayi kal da ware di europa ne
0: min kartiya
4: arzi
0: malinta ya arzi ay arzi malinta
4: ay tun bar sa kal arzi ne
0: yo ngaya
4: ya
0: walwa da ba wa sai mun kullu ba mashima wa mashima
2: share bulayena
0: bulayu
2: bulayena waye kam
0: sai amsar kullu yayi dai
3: share kullu nyoro fare faran zinji
0: buje at na kurashi mi en na kurashi mi are ulan mu are denderu so awu ba masa
3: sama su dinan
0: are wanya gaye
3: ande kashe ne gaye
0: dai mun kamsul
2: nam
0: da zan je
2: kun tulur mi
0: kun tulme shi mai kamar kwalle na
2: kun dawo mi a dawo mi a men yakin mi
0: men yakin mi a ar koro kuran de mamman mamud shi ma suka
2: wayawa da saudi kuran de kuran kurawa sau kuran da zan zo rura
0: kula zaujin ba de
2: nam
0: ngar nyin beji yono
2: dangar ne be
0: ngar ne beji yono ta muturam zibe
2: ngar zibe a wanzu gurtai ba
0: a wanzu gurtai ba ta muturam zibe tabi tabi ngar ne beji yono
2: ma kam ne dena
1: ngai be gujon na guldu
0: rai gujon gi guldu
2: yo awla guldu ngai
0: kam guldu
2: kam ma guldu
0: kam guldu
2: yo arkalayin ba
0: arkalayin ba mai duri ma
3: ngar ni bi
2: jafan mata mara
3: mu
0: jafan mata
4: sara wurin klan fadin
0: kai klan zuma fadin miya
2: kala da kartura kullu
0: kartura she kullu doctor dia ga ragab suna ngila dai kurun duro kwanyen jafan mata
4: na
0: jafan mata har kurun dai mai boroce zuna da yayi
4: kurun da wora
0: men yakin me da mai ba zaftan biya kuma koro fal nyiro mai yen da koro la kala kan baya la biya ya yafa mata ba ma sai ba indi ba ma sai da wan fal wajina kam la ya shuro koro fal ci
1: da yo koro fal ki
0: yawa
4: nyiro
0: ka
4: ha ta
0: ai na mara ne wange
1: da koro fal ki
0: ha
1: duli manga zina nduma
4: sacho
0: wa yatai mama za tawa nyiro mama za ba nyo kel tuza yo kel tuza nyo kel tuza ah kel tuza
1: sinengala
0: ya ba mu nyom bula chira
1: ya kam sen da chiro da bi
2: Duliman gazina zama kam nga tunora mauzi.
0: Yo dafa ne madari.
1: Tura
0: ya tana. Wa shi ma din ya kam ngai tunora. Ngira uso kaza dro. A tusu tusu chilli ularo le nyen ishe ya. Da yi kirtu ndero a wadoni kororo kwalle da made. Zafsin. Zafsin ya dai kauchi ndro zamien. A kauduro a mango fa le ndia da karno.
5: I'm gonna go to the hospital.

0: Alhamdulillahi tanda wala ngawelan nabtu maranta bodiaran birulenu wurumiya yallaro nabtu iri kamwa kwa gaye kandan zuso ngai hutun zuso awala sandi beji suro montin yalla ndero sakrin beji alhamdulillahi gwamnati soja ari isnalan awadu baros dina kenan gwamnati soja lalle islam ta sai da zubana zina ye karu kujinde fulena ye ala shiroka nasar sada anta samasoro alhamdulillah masha Allah nabtu lartin de nigeria wunmiya kungiya malumbai mbeji kungiya malumbai ruwazi ladimin awladimin goja sande notun zambejiro walzu adi daraja na mira doka ga zauro trana amma ngai masudi loktu ulansari nuwaso awlaso ringairo fotokar watidin atuma ayma ba amma doka langa doka mbeji kungiya rokara aiso musayi zuro kara islam duma aiso kaza da lada gaidu wajib suna alhamdulillah doka da awade adin da suduna gwamnati da suduna so malama da jasain amma suro jama'a miyelan kamla adama shoba wajin ba amma gunzu so suro miyelan filarin lare amma so gwamnati ya zana ye doka futu islam bitrana da tsana ye wazi ka kallo tudinge alhamdulillah futu larta dalalan namun abiso larta dalalan tudingo walja sandi daki ro tidiado isa wazi ro tatai nie dare ko ta numba larta dalalan amma dina lan gwamnati ne din andiro nam adalcin zide su ku andi tanien a wazi da din
1: gwamnati haure anda a cha sai angala din kungiya do malam bai din shiro duno chicken kungiya do duno sekia kungiya da banaza
2: ngila harami ya karantu nje so ada imam kyari ab aliya di falan zandia itaga sa futu sande na tin lefa iswa jami so abozan yalan suro wazin zado ne kindo zan yalan kwana shado ne lar nigeria ado walter drini ishin nare ne malama ala barasu kasande wazin za so kindo zan qur'ani ma futi men sande wazin za so itaga sa mana kari sai jami so yi hafsana ma ala ayyade lan karam ka tafi gote ka zishi ma ada 13 sande awala falla india ka wazi zai so ka tabbo gwatuna sun biye yayi kilalan Sheikh Professor Muhammad Alhaji Abubakar malam da ne mashidi indime surakren da Borno ya lagidi lar Nigeria Allah tafsir su asijin surakin ta armalan ne ada zandiya ita gatti yana ada kren ai gullimi kila lamar do ne kirma radio so ndi fara malama ya sadin ta naso kirma wazi so kin dotin surokin ta armalan ne adam
3: alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim daji malama so maji rawazi je masoro da burusalakin kamaru askirza kamandi sandiya malumar sadina duro ijawo kan indi mi malum sunuzu au kam wazi malum wazi ma sunuzu da kuris nafsna da kuris nabi bin alayhi salatu wa salam al ulama warathatul anbiya dai nabi wakilin da saka dai daraja mu da karo kuris kudajin da mun ma da zoro karo daji awagul limin da zoro karo dai amsu da malama daraja zana awaruci malamin fanzaya dai suri zai ba wa duniya rosatan dai suro wazi do irin da rayu gargare me yi da hutu aya da hutu asununa ni aya da hutu asununa hadisa na malama da hutu go asununa malam gari hutu asununa daji sa asu daga rijal oktulan daji ka zero iso waljin ai ka zero waljin daji karuro baye mana zauzo kama ne da gullen kamla asutun zugulja da kamla gade fanja da mana shi ma da kalaksin shi asutu daga rijal ayo gayi zaman alayhi salatu wassalamu wani sawa so rayu zai su gari gari zina do amma ka zire jiliin dai rayu kake kama gari jiliro tunotin arishi ma mana do kuma ni yudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana diwul kuma amiru amma abuwani da ji hikima wa zungulalan da rayu diga zimo jumba awnalan malamai kullum suru guzani shi ma awrin shuru adabul khilaf burzum do kan biwi da nya darajange har mu muri wike kuru awni gullumar yi dalilar sutum do gullum ana gadaro da ji wandin yi rubutu mutum ga kai wani imana mutuhum ngai wani mana zauzo gungai da lijiri ati suku rayu num fallin bau dumai kamla suku rayu num fallin na bau dumai muku san nayi bau kunni

0: duru asubu zugul jin alayhi salatu wasalam hadisin guzina muslim musu malam du da dam kullimiya geuson dian benyi muslim ga yar makam la isu nyalanja alayhi salatu wasalam de kala kumino malum luran kambo wuri min ganan ma de kudu mana mana nimin wa mana gursa mai mana jin bare ara andiya sandi ay mai sun gara jin ba
1: ara radi kaman zasari ma kaze su din
0: radi rubutu kun wala dai jiriro din shi radi kure man tunna malama kure mai radi burzum maro mu hoto asun yo dalilin ganin su dalilin ganin gairi law hikimalan gulima kaze ba amma ni kurwan kam da mai imanan islam mun sha tulum do hangal baro sha kalangum do a usirin man nuzin ro kalangum do yo arba islu wala wazna gima radu gani radin go hoto asun wona ka arshi ma kalkalo ar mar taltu churuko an mar kaze ba burzum maro gultu
1: aure
0: ayo wa gishi mama duwal den san yawa radu jeru ayo gai shine sai ayan taltinya ay radu do awala churum ya rayu la churum ya kalkal gai zasa da mai sai ya samin din misalo kuma misalo jiri tara gana ayo la sirin churum aw kamla ayo sirin churum bismillah sayyidina awan ngala gai ni dimi gullimiya shuru radu dima amma kirmiya misalo ni hangal lamba ni hangal ba urumba gullimiya ko ar
1: baban
0: nan aw zuriya sarinya ni amma diwal gama
1: Gami.
0: Ano mana do wadi.
1: Ngila yo ari play zina kirma aw ndi parado ne kirma malam masu inkila na shawazi su radio so jiri wajin de. Ngile kirma kazi jiri shima ada. Murar do ne yanzu sai mbiya.
0: Gura na murar yanzu sai mbiya. Di wallo yanzu sai de da karambe. Burodin da jiri kasham karanja malmara sam sanjiro da ji kayo. Aw workshop la awla ngungeru kaltuno wendingeru kaltui ngairo dio wendingeru dio kaltuno adiro sero bendio kuruda ji malum moso dai marta waziru na hazina do sulu waziru doktora au kaziru wajinde kam waziru no sugin ilmu zuna waziru na zuna kam waziru no sugin tartib waziru no zuna ilmu yurunzu wazinu ti urunzu samma kaida zambi annan gadoro dai kame wendi sulu waziru de zin sai daraja waziru na ziyaro kurda yi malama kura kura da boguna sakam lawla sandin sirin soriya da sha butiya a shirmin shirin nasiha ta din Allah ndo a wala suru yin galajin insha Allah
1: gile yo malam aw kazi jiri kirma ade ruwa ja katab lanin dia gwanu ina son biya akai wazina ruya
0: in kuma ro preaching board biya jibi mami mam laitu shi ma kura sai luktu lawla zaur kaziya turiya da kam da bozin insha ga nazan ne mal makura kura boza shiro nasiha sadin ne ade
1: yogile kuma adaro kuma jiri madan maso da ne sadin sun za ba potukunala awla so mbiya la nduya biya ilmun za masu lu wazi sidin no
0: nga hodun todu maro kam wazi sidin no so furishin bodi kuma gun nuna ma har shiro kaka da sadina kuma ruwa ma kaka da yibe yo kuma awushi ma gotu kotuna gotu kotin aturo nutu imba amma todu furishin bodu wazira kaltura diwal wazira sayar fulutu fulituwa shima christian bodu christian bodu gwamnati shakoksu kurdu wala shakoksu kun to za don kam auroro salim au kalkalin salim bira soriya shabonum shakaltire kun to za ana man gana maron bi
1: yana gwamnati la kuma murada bi aula an sai su ja sanduna makla futu wazi so tidin ne so yana na shalar bibiye so ado ungunya
0: gwamnati la tanzu kuma rasulin an maro ministry religious affairs bi christian bodu gwamnati koksuna dawa mace ne biyar wallo ruma da yi kuma gidi sa asiriya da ji samno malmai a sham duka rangiya malma bula sama sabtu da bayan na don sandina mak futu jiliro a sham du tafsir a shimiri tirin ne a gwazi bula jiliri tirin no samno jiliya kai tirin mai tira zuma rangana
1: kuro san tirin ba
0: a tirin ne ido loktu gara loktu gojin loktu dan
1: Marar
0: ben kala kala lande yende. Yo marar ben kala kala lande kurta nusa
1: Na tin le fa shi ma wadon ne lardan le fori tsa de Allah marar ne na kusku kirma yaro. Gile jemi malama de so do botu jiri di men kala jemi so botu wasari na shan naptin le fa so ada kan batiya.
0: Ah ngana maru gule shi naptin le fa yiri shi ma ya ayo so. Ni le fa bar wulle na namar dina yemo jumba da maradin de mo jumba. An je kin kan biuru kala nin bani malama burutu sama bari zana. Kuruku jiliro garanin garanin mana ni mai kan biyu ba rawajin ba
2: darasan
0: ana ga duru a wurin amsoro do amsoro fa da zain ma kura wurin hangal amso ide gozain ma hangal zan karkal ma amso duru gunto so ne refa da to wannan karo
1: jogle malam kuta na so na shanaptin nepa nzir sare warin kuma do hazana isen so ma adam botu jiri faida ta loktu allan a wurin kuro am kura su ya sambi soro bozan isa sandi a jami su ya samu nafti nepa su da ta wata sandi kila na wazi su ya nasharin kundota
0: ma an kada maru kullai shi nafti nepa ya wajib ndu yaso bana da tarsidin da yi haramiya ya na da kuma da shi ya jarrabsa waro da zaga sana malmai bozan gwamnati bogilan ngu a suza isa da ji waltana da ji kala jirin zain da tuwar cidur wazi da kuro an je bula da sanda bana yo hanza sasa dalin zuri yan mana tatu sun wurmi an yi wajib kam sha bana am sha galanum da ji talti shi marin sha tulodo dan talti shi marin dumjiya shero herjin bawo an bula ga sanda da herjin bawo da indu so kan ji yaro wazi kuro malum wazi ji mai wazi alanan garo su din wanda ka ru kam lai zangin nan garo su din kuru kam karintuma da alanan garo karinzu karingi adini ya sake rama kaman da fandike nan garo duso su din
3: mi karintun da so arim shima shak professor Muhammad Alhaji Abubakar masjid dani indime allan wazin zusa kindo jinnin ben kadda ande itagas a wadane tudiya sandinan kuntinin kwa ladudu ne tatti adiya lofti yuri ayi mashi waldo ne jami sai hafsana mana shakari suso malma ya gabsa leftin lefairo botu yesu sudure klalan kazi shima dimbe ya kuro putiye de ro malma su ade leftin lefairo botu sasadin yelan sawan tire Umar yana ade makuri Sheikh Hassan Gwani Umar Imam Doni wazi kundoma bayanna sunna aubin zandiya ita ga sana ma'ada krinium
4: assalamu alaikum Sheikh Hassan Gwani Umar da ji koronde doni burasalake marin kinda de doni lardin de chat allan futu doni adin islam meladin injuskuno kriwtoa kurunilewaro ambotare abinon muhimmanzo
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد هذه ما قاون ديوائل المسلم دي شك

0: dangawo man awajiri ade uwa azo duryanza falla india sai ma sayro awala wai sudinsa sa salamdana so embe dio adaman ngawo likdi dat karan zina sa ngawo yin awaya lale asalin do guru kuma isana de
1: awala ga da fayda
0: aha faydan siyazukcin do so india suka amma kamar wannan sana aile sadin loran mazenno kamar godon kashara.

0: na general professional football league not na mashe bakcina a bika biske fol bakcina na done rivers united akurade ma wari opsa na done wari ops de da jik nasar basa de pato rivers united la rivers united de sha india palma barojo tumangana da jizol mana da kanyen aye kumundere awo amorin ne karab kado ne manchester united din sedina da walt karab kado ne ac milan din sedin la tumalan aye kurongao ade din aye manchester kumundede harami karuntu da jizol mana nan diro kanyen wane mare nan de ka awo done claden bayango imbe jiro wallo no ma clubis kado ne baktana madilan zawlado ne ande abonu ma de sandi masfor uskupal dio la rapal uskupal dio araska super awo super lar super pal o dio indi super lar aras ke dio in ande abonu abonu da ji zawlado ne indi gultana ma adilan nan de ade abonu da ji lenye zol mana da go tabarin yan assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah barari
0: uje kan shiro faraskarum da kellaro
1: ngala uje kan shiro alaji kan da wakin kana su mura gange ko gore ai wakil karam kana dio karantu
0: ngala zoro alaikalla nya karin ta mangana bayan done ita gatuna ma da fani mangi
1: dan ma so sangana kamar nan mura nya karin yin aliyo girma ya rawshe kan shiro gunguna
2: lale
1: masha Allah ngala zoro club manchester united ta AC Milan mai manam
0: ade
1: a manchester united de chaman an jibar ban gunyana a fima sadin ba burman aina kara gullumiya burman koki zada salam zade zina man koki ngala sauni koki dai sauna ba da koki rekota ga ina kadar ai mata masarin ba kurduri ga dai masala shin za kulti ya tsala zana mai burman man premier bari zana ma premier ba sai ya zauna do isuku isu walti chai bara walta kurzon isa manchester city walti sai ya fanda man kurzuli oro a manchester city sai ya fanda kan budi sai makala gara sai ba burga manchester city ro red card sanare sai putu tarci ba dike da dike da dike da kan buma sai lan kara da kurzon chai bara walta lawar walda isa ma sai idi mai manchester city mai walti kuru kala dan kala sare cido
0: alaikala nduo nduo kaza da da done manchester united do
1: manchester united ya kaza da da ko ci su sun yi sunna amma guru sau na man gawan manangina amma
0: yo manar manar manar record zuban madinda
1: aha record ne dan su mare
0: amma shi kaza da done manchester united da Manchester United kaza da la record ba Saudi
1: Manchester United da Burman record a di Burman record la angla ma sa tulan siri gulgo
0: uta record kwata kwata bange gullam je karako
1: a ade bi Burman record la angla ma siri awla ina ya siri walta kurko kyari chodo ko ci gani turma de duza kur walta ko ci zari chodo a ke zuke Burman awla ingla sai ma Burman ba chaman a ke Burman mana yana
0: yo kuma ko ci zado ne zuza a duza ngoye kuma AC Milanin aye turum AC Milan din awala yayin laliya sidinna
1: yin shahadu mare awala yayin laliya kulle zina burman aina gara gullumiya sai ni za bike sa su abu kana nan manchester ma zuna yin so wadin karu awala yayin laliya da kulle yin kamar bold look to land halu sulin
0: amma go bika kana sar clan so ndana dia europa league
1: bika boni bika no una rukuna bike ne bika clan so ndana kana sar ndana amma duno zambe alamaram duno ai ndei bikar ma dia bold ya wazo na alamaram duno ai ndei bike rukuna ai
0: ngala zaura da zanyiro askirnyana a alaikalla a lokta gonum ande abonum kurade manye bayanum da dima tumangana a loktun da de ganale zina sana da kan awol me da sonya ida ji a zawal ada gonyen assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: wushe kan shiro faraskaram da kelerun duma najin da nan da abonum
3: ngala balari umar habib gora gambore wajil karko da karantoye
0: ngala umar habib nya karin yantumangana bayan na fanuma
3: Angala sawa ya lugar bar washa kandera gona futi

0: Awa la wu sosai na rita shi duk an da su ya ban gawo man manan gana biya da an da ma dure kana de gono a kuma ra shi kuma shi a Barcelona har ball wu so tunur so zuin amma har ya biya da su ya kala kille ban ya ruke ro tim ne ro duno a gunjin are gun nan gawo man
1: ngala sa an gawo tangin ma a wado ne nye gulluma da an ma da rike duka na de goza alamaram ku na sarin bayin ma ngo ku ye gulluma a wadin gozi kana de yo adu
0: ye abala ali rumya na ba anda elce har ma bondi ai ma ba da fesa bimbe le zai sanar rumya
1: yo amma karun da kam gata din da
0: yo kam boso bol karo kam ti Allah ne anda Barcelona zuin karo kam tan ya anda zuin kam boso
1: ade ma dunon da kozana dia kozana
0: ne kurungo tarande sulimbe million million fide ne yuye kude na kuma shayi kina anda elce rumaya bollo ne kuto zoro banna din na shabi ne shi shiru yana ma dai diskarro
1: demandia
0: yawa ade
1: now
0: yon bolla rumaya raku zuin ba zoro bolla fijin kurubol tin wala na sha mban pia tin na bol banna zain
1: ngila zoro da zinyo askriyana to wangana a sana lockton da sana da kan awol me da ba isna Lazi harami karantu tuman yulan beji tamtam paraskaram dwene a dekele da hafa. Nui nadone kwa naptundua ya saufule ada kringyesha da jiparaskaram dwene a dekele da gwenye kwenye.

0: ngila harami kruntuso oyeti mai tamtam done fle adie gonwaro harami kruntuso ndikan jastene ndia gozi ndara sonni nandiro for scrum na le fayland ya kalkalloktu allan da warnyana ita gatkikin so for scrum done ne le fayland allan ta na smaro kla kasuwa done kishan aso azamjin na shakan zambia lejin kuro adema nasha adaya legend ne clan andia not manasha ne lefa asro for scrum adian zandinya na kareye tanas marushi kasuwa gultuna ma adu tulamli ta so na sha pcos in notna kuro adaya ma shi kasuwa adu ci ta daran mai legend ne zamjin ne nasha done kishana ikin zambin zai legend sa bayan sadana na done karbka na lefa rochester madina who de kaulin za su tuluna alama na sana fitulur done kishana tinzan kasuwa shi ma adu beso sande no zai sana yogle ai sauro adai da gullada kasuwa adu shi kasuwa jili kuro futuin kan zambida legend ade ma katab jili so ide dare da jiro got kaltine clan andi anotu ma national fire so for scrum ade zandenye na kareye da ji kalkal loktu allan zandida gonye kunyen yo glazor alan guro kirma futubron andi rubayen dimin na karam mede ay suku kamboso kishana so da kasuwa adu sandilan beiman sande no zemba sanadu tanas marufutu karabka done ne le faro chisedi nai ade kaulin za so tuluna ide
1: dalin da suka kama so tin zan kasuwa din be dan baro no zan da fero so gunge do awa zina da fero so who de surna de nguso research te flesna kulashe flesna de fero so samin din ne nguso alamaram samin din ne lare adaba design lare kuru sami de ri ro adaba design yo look shimarin nungwe mbi adan za ishin baya raksa ka awo zainbawo yanza so zainbawo kuru da yake loktishima loktu balaga ina gado ka piraso da adama kwa loktu adan za bada dana ngar sai ti so yin sai na da duk so awo shima loktu balaga ti ro gwana kasuwaro no zai kasuwaro no zai amma sai loktu no isa samiyo meno skone dai sai da rasala so sai no waje da ko an loktu no ngude suluna kuru larsa ya sanar waje da ai awo so kanjami so ndayin so period da ishin ba so da ti da ba tiro salin so adin kwa sai ti zan kaso da no fisio sai be na ro as zain amma buron ma nungu so yambe na kurraksa a woro no fisio sai silinda ngai ti zai balaga ida raksa gair zain ba wa adaman sakka
0: glazor alanguro andiro bayan kuzukuro dimin na karam surofar scrum adin yo gle korande fuhedu futuin kirma na shadone adai albi na shadone kinzambe gultuna ma ada legend
1: awaz kinzami legend ni rogun na ngul suri suri be na ngul don ya kamata ngul kan dawo son kwaltiya do kamo ada sirin amma ngular kwaltin ba ro walla ai ngul ba ma tada fondo be ya bau yo are in tarada da ta kinzami legend so ngul kwaltin ba walla da ada ya ba tara fondo ya bawo ada ba ma tara bawo ade yo so ada ma suke da tara kinzamiya legend shi fisio
0: ade ma kasuwa gultuna ma shi pcos gultuna ma ta na smaro na sha kinzambe so legend albi ta tara ramiya legend nam andiro bayan de mai dai shi kasuwa adu ta jirwa la so dina albi kasuwa la gade girzin nan bejuwa
1: ta jirwa don no so din dai ta jirwa tar mun so din awa jin dai kwa PCO sa ti kam tida da ti sidin gulana ti sidia da obesity ya ti numa walya da diabetes wanda min kasuwa shure wanda min rangin kuro hawan jini kasuwa hypertension ne wanda min kuro ka kanjami ba wani ragun na kanjami ba da kame tida da su wanda so awa duk so

0: ngila masha Allah kirintu adefle dune yana ala jirame kirinye surofras kamdone nyari ya timiai kirintu kaudo tusulukta ganayro lenye no shia jabaliwe androben katas dina surofras kamdone nyari ya timiai lan awodone nasha amsukurayen silinama surulayin beji dina yae kalimofunwe sina kura adema dina susumangule yukulizina walte shie ya adigalazaya ngenye di kapsu klaro kwa jinsana kirintu dajina ptundwa ya sayo sana akan intimiru tusundia kuwe kwenyen.
1: Au shimi usuri karu usrayim bara.
2: Shi ari nyari ngare dia.
1: Aywa.
2: Au shimi usuri indi.
1: Karu mesrayim
2: bara. Karu mesrayim
1: bara. Yo daile furzu bara tuptu bari bari zabin so sosa in sunum turam dar sori nya. Karu zamar gayim bara.
2: Kuma nyari mdone kirma au shimi usuri indi karu usrayim bara. Ai karu de ganzaza surodan.
1: Au mlakum buye yayi. Amma dro ishan gon muhammi ma grani ba gunzana ba mukun bayan gwa
2: shin zai so wanda soyayya
1: yo shin zai so ya run me yin bawo
2: a washin me suru indi karu isra'in ba
1: aja ba kullum shaka shin zai suruna yayya yimi ka jan kullum har ya a wato sunuyi to sunuyi liya ko liya ko silman a wuri zamanin shiru yimi shi zai ba doren zuwa karu zura sille zuwa a wanda daga na cha huro shi na mara kana shin shi karu surana ni diko ta ta kala man ba
0: gilla masha Allah dan da ya shaturo waltiki ya shatu ngodi ya alabara sukro ya jabalu ya ndropa ina sirina nyari nzika nyarambe surodan hata awodane shimme suri ndi karu ya sirayi mbasina futuwe ilo drasa wakom klashi madida
3: dayana funkari ya mda isapkum wade kwa lumka mme suri yumbama awala glumin kwae suudi ya da ya kama alasu saptum nada man kamlada haptuma haptumba ya wal akai kwa chayi lima isu nazi manazu da kamlada agotan magwaza inadin da isapku ye da igranye na zuguna ten gananya
1: iya awai faltu rumya iya rungo madin awa kure din kuma so injina da in cikutura isa na drone ha injin la duwan ngam da ma karro ne jin ba drone rungo kure an de kanure ai an da tusunya ya karlafi yo karatin wazi dubdozu da sulindro futu ba kapsuna ti la zanan jiga nan yo yarum tun duk nyiro ne zayya rungo da gana ne ciri ta sa musu muluna dai rungo mun kuro ka misri da yarum tarnum tarnum surul harja ba cok gana zana atuma amna maye rungom ni tiri yikri suruna ta kurwaldum ka wana masiri rungom ni da zana golmi ayo guljina
4: atoru
1: rungom bi tanda ma nguru kun hata da hano asaba nguru ji she rungom pika ni arinya do lima basar ar basar rona muri jenu ya guma bu wao ka wandi yak sa rungom ba ka yak de sa rungom ba shi
2: atuma shi kan hata da ido
1: ar kuma hata da ido
2: daka ma yawal biya kulluma do ne kam gadi karayi
1: awu kam gadi buta isu mana zai yambe ba kam kurur mana ngoshim ngol lawo kam la kare de ba suliya mana mama naje
4: nanan
1: rungon da ngungai kamla mata ngungai shiye nyiro suru
2: atuma so fan ne min nan mara kan ne ya suru ko lalla ma ya balubiya shi kirma kamro wallo ne ma sai so shi dawari lan kara hand subsi ne
5: darason
2: a wanzu fallan dia biya shi me suru ya karu ya sirayi gulluma ya dai dai subsi ya da shi me suru in ba sako karu da sirayi wanda arna ka zuru a rungon kiriya kalum kiriya wanda kullum ko a misrin ne da
4: a kullu
2: da shi lokto da nakalin zaidin barra
5: barra karason
2: isa kasam suru harjiya da ingawo waltin
1: protocol
2: waltin
1: are ne cok gawo waltin
0: gila masha Allah tuma gana karuntun da sai san da tamtam shi ma da gozen qur'a da ma qur'anatan suru awa kan yaran ben yari andro gutuma ara barra suru kurade matumailan beji sande tamtam za goza na yesuran lan sande kurnota abin dramta dulin za soro sakalinin nun ma shi kirma nyari dugultiya bin soro kinga kanrelan kure da audu ne kura kambodano kuru adma de saun zudu sande am kura kure di nozana de suk loktu sai kinga zaidin audil atad fatimba ai ro cirum lamar shi ma
1: a letam de cha kuma adin biya ba ana waya ruma fallata mai aisa soro tunana nya tilun mana mai rasulina nya na falle na mun ma ci tuba ya rasulina rasulina yawo
2: samma kampal
1: yawan da har kuri har waya da ba biya nan go men fan no men au fan don yalla ma a zira shi zira yan dawo rashidi amazin ga nan dawo li amazin joron zara sosai jokorra la gozai
0: ngilla masha Allah kirintu wait mai lambeji ne dai tamtam doni awado ya jabalu and roben sidna lan soro fas kam doni yari atime allan tamtam za gonwaro kruntu raji lenye flainde ya jagum siada kirnye ishia nandiro dwol manaida kanyen nandie lotondo awdoni ilmro gonwai and roben na itagat kuin kruntu klewan andia krasano

0: gila zauro harami kirintun deso laut ndara sol kirinu gila mita fiskus kunu da uwa pelanzu FM paraskram de tamtama paraskram do bal bal chitu buli nuye maududa na ndiro kladen zandete ndiri shima angawa doyi fomno karnoi meilaro baditinalan shi lamardo demokratia au lamardo shi siyasa de pledina lumbara chime gultidu napto haki enkara yode loktu kalkala lan chitu buli nwide loktu kalkala lan solu sande hutu yuro bara chinza ida itaka tsenkuru adi ma mana tinzadu hutu yuro hutu lamardo sudin mana tuba tinzadu hutu yuro lamardo kazi sudin tanoso awana shahadu demokradia siyasa da uzina madu najiburo kong awol men chitu buli mide lauta loktu arishima loktu do sandi chitu buli mide solu awasa ndia kazi zina kuru adi ma lembisa soa puleza insi andiropa insu asina yole mana tuba de kazi la sudin na demokradia do daji zandende hu yalan abiwa kajino andiro bayena sidin ngo zandede wa shade nao
1: yole kuma ka ulido sandi tibuni au karu zai lum loktu kuma karno siyasa yalan da salu sadi ro wallo na ma ayo la demokradia do sudin wa
2: sudin akuma ayo sudin da yana fituna ai zampara la sa kam dan dara kaduna sa kam dan dara kasuna la sa kam bana ande yero boka ra ande fituna sama awda sawurtum barma fitina har maru suru
1: yo ari kuma ri titi buri mer ma lokto karno yalla solu aw adma do sandiro gwamnati ngawe de kataba gozi gwamnati ro kuma burin ishin ma har katab sandiro she gojin bama sandiya karzai ba so sai ayo sadiro armi
2: ayo ayi ma ba awa zuna da kam dai sho aw hop ya kam dai biya kar da ne shar karnge wane wurin ganano gwamnati ku ya rikira a sai har kuma yalla karnge wane wurin faida har adma la kuma da nufsa karbin ba guda da saman sai rufe da jin bayar maron nafkara da awa zuna kam da ya go kam buri ne da kam din ne da din na ka roko woro fa da zai burin ka roko woro fa da zai da gurin siyasa ma amsu da waya kullu ya kuma har amzo ya salu siyasa ta din karno ta din da kullutana to ayyana to sai mai yar waye zo le zai kuru isa tara da maron da kuno gana zai
1: ari ci tibuli me lum do lambi za plate ba au lambi za lum plate gana mbuduna ro walja demokradia no ka ziyaro le walji futu ba yenu mere
2: a tai da za kaziya mana a kuma demokradia ka dan zuna au da ile kuma voter card ne inde nan ge siyasa tuma ne ke tin ba gun yan gauti ya a gauti na wiye di karan de ji a dinan ka nindi amada delti banza kurutai awwa duro gozana yimburo banga kamfadi a wajiri har ma su ka amsu da demokradiya ro dole masala sudin mana
1: in ari kuma lokturo siyasa au karno isu gal andero boro gina zina ari ci tibure mi ari na sha do sande lum awo bayan karun zai au awo ya sande zuksina au a wati dia sanduna sandi am siyasa ro karza kaza da landaro wallahi dun lum mana sande sadiro wallo na taida zai kazi sudina da bayan dima demokradiya do yo le kuma da ji awla sai ye solu gul so awla gana cinza kalzai na so bijiwa
2: ayo chicken to so wa surwana o chicken to so edu rukuli awa zuna re shi gai shuru cidin men dai inan gai na ta mana bare ke nyuru awla ay matara shin ma san bimbo dai lumana ti baro lumana ni bar bangalo awta shin ma san bimba ma amma lumana ti mangaro amso dai sai yemman ya dai noza har da suron da yana mare dai ai so awa ba hakim ba sama ba dum sai ro gulma nan karo au ba muradum sai ro gumguma nan karo dai ko adikin dore sai ma saraya sare
1: yo ko ba futu andero bayan nima misali andero yima kakado do karno ya sha kuma voters card din lamna sarai no tuna mare nyina min beiro da ji gwamnati bulin ga yana lo nyelle nu lu guliro wallo no ma au guliro sariro zangawa sariro wallo no ma dai nyere beino ne dai ludio bayan doade misala ndiro imashe ayo kurafal ma demokradiya ro
2: ade
1: yole kuma ade du sandici tibuli mi do tana ngai rikin doro
2: sai da zuna ne awa zuna a tima waje a son dinin pantin bar kalani sulina annan karo am wiye futun yo dunga karan de ji kin faro solu zabe sai din ba karan de ji kaskadi zabe de nan zan de ji
0: an gila zoro harami karinto inde so nda shi tibulin lunan de mana ba da tai da zu demokradiya lardiya maro kaziro waljin ngwa ba yando andira ce tibuli miya da sunna so da yana dare misala ya kada cina kurwa de ma shi beji kada zuna are fule zuna tai da zu lun mana ba andu tai da zu kazi sandiro sudin yo le nda lun mana de hutu la suji na kwa misa demokrati ya do zandi ndi washa hula mbeji ndesa ndu radio ndeso kwa luya rami kuri ndeso naptu ndoso ya sayo lenye pule ndi ala nsumo ndi gambia isha andiro daji futiro mana dostulu manatea hutu mbeji ya labaro che andiro bayenda asiri nkilewan andi akrensano.

0: angila zauro harami kirin tinde so wanda nanda kan yes dai gozin dara son kruni gla mita fisku usku nu da uwa fellan zu fm me faraskaram de tamtama faraskaram do balbal chitu bulino ya mawdu nan dero kulanan zande jin de nga wadon yi famno ardiya mata e mai laro ba badi tinai shi lamarro demokradiya fule zina lumbara chi me gultide nafto hakiye kara yo de lokto karkala lan chitu bulino ya so lu chi bara chin zai daga tsaina da jukuru ade ma manan zade kazi surinwa au manan zabade kazi surinwa kur manan zade hutula surinwa allo nan da faras karam da doni ta gadke sur faras karam den broken awol min kuzaton de lauta tawod loktu aduma loktu den kalkal san dichi tuburi ni re salu san di lambi za so afle dan awasan da kazi zina bara chin zai de loktu ad kalkal da ma yo le da jukuru wat kindimen manatu bade kazi la surinwa wa ina lauta kazi surin misalla kada andiro china yole da yochi tibuli mire nda solu mana de choloro wollo na kuru hutu mbejiwa hutu nandiro broi wuru makna ide da ji zande de washa din rabi kan tide so na tundo saya sayo abi andiro zandenyen au abi andi zandene no andi akrun sano clean akrun sano
1: yo da ji dare da jirami kabango kada da la chitibuli ni eglen au chitibuli ni falza ni soror alum chitibuli ni loktu karnoi allan godel isu boroche zana ardiado karnoi ma ba la badi zana atir loktu kakala la sande awodoi karun zai au chin zai au muradi zana karun zan dana ma lu mana badu andiro kazi zuri ma yo lu mana mana zaya yo futiro futu kuru demokradia ro suri
2: so so lu mana ve no no ma sha e demokradia demokradia ri taman awodoi rum amda huzima au am so suron do kunen ka sharu dan yi lu mana tire fato radio na ne jarida ne ai television ne ai luma na tare ka kan dan ya ya kwalza duwan hu mai so do duwan rumba amma diri kuma na ajiro ngana ar tin sero ai so gumbi da yana garo luye mana tare ngina da yi no zado ya hando ya amso suron da sana
1: ade ngu andiro kuma bayan duwan diro dima demokradiya zari maro lamar do hutu suri titibuli nuyeta naso lamar do siyasa ila lum au karun zai bayan diyo yole kuma e lord najira e suro demokradiya man kasharu yole sandi do amdo kuma kaza dala muradigana sandi jami'a wakil turo nadon bultain ma atire au aduma da kasasa muspondini za samona duje titibuli mire solu bayan solu sadu
2: ha yo aduma na yo shikama titibuli mire solu bayan sadna sai modi ayo muradiza sami isin yoro a wange muradigana bulja yo risma murado yo sai titibuli mire solu manazara yo da kindorim nan sadin bawo da ita demokradiya rukodiya nduso na zumaji maruso ondia da iko auron zesiri
1: na sha do ko demokradiya maro lamar do hutu sudin magulma soluna manazain ma yo le kam do shi demokradiya man karatir lamar demokradiya hutiriya ro awado chitibulin me muradi da lago yana sa galdi ma ro shumi
2: a imlan galdi imlan galdi do ya kiji bawo
1: are suru bayan me ni au kiji bani minati ai maya lalia demokradiya bawa
2: a fi mama a fi mama nan da waro buri
1: yole kuma yo da ida jigwa adero bayan nan gwala bara suka dima na sharo demokradiya da luma wacce tibirin yata na son lamar do a wasu yasa uzuna ma kuma an go loktu siyasa ila karai are bayan da sariya demokradiya ro hutu suri ni ma tiru utiro boto adimin sandi tibirin nuru ngo sai mariya da ji demokradiya ro sandi so lu bayan na sariya demokradiya an za ku jin nan kairo lamar do jami'e do sande ganan kaji ne sau tashin rahama sauri no
2: a da da alhamdulillah da yau ne bari yende saman shi a war mai gunza da sai gare rigotiya da luyo mana yo a wurin anjiro kazi ya son luyo mana yo kan da ikrata mozuna en sulu mana zu kan da isanya muko e sirina en zarba sulu mana zu am da kasuye sulu mana da dai sai mai yare a da irfan zaya andi hakin da ba sa yana dan na ba kam zurte ba annan kardai awa adirin awan na kam zurta su da dai ar kam na raman benya amma samma andi huwa ar samma kandi da fatin za gare gare ya andi ambe bulande ndu so hutu ka bande shura ilmun sinan deji dai luye mananya dai shari andiro sidiro lon ma shari andiro sidi annan karo dai lu manaya andiro lon ma dai andi ma suro ka diyan ti hakare amma luye manaya dai sai ye ka din biar no dai kam la galjin kam la galjin bata ma abi mana tibba shi ma andi an gaura kalakin ne demokradiya en gaura kalakin

0: gila zoro harami krintin deso go bayando chitibuli mide andero dare daji ramisi na mana turu taidazu lama do hudu tenji dano naro hutu bayenda sudu na ide lumye bayennum au lembi pletino olona mzorti baono lanaso baono ngayro olono maada inye kamra ama mambeji nasina soro paraskaramde edin mana dare daji ramia taidazu muhim na jisana ni broken awol me hutu adata ide na lamboro aba chazina sana de kundi me nandi roti oro wa mana da prime nandi e potu do sa itagat ku da shi nandi chitubuli nuru wande nandi anga onkol da ngo awa ka jin loptu kalkal do shi kuma demokradiya isina siyasa yi ba isu boro kina zina aji loptu do sa ya sayo
1: darasan
0: ka di oro wa mana prime ndo go kule
1: ndi.

gala zoro harami kirin tun da so wadannan da kan je zai gozin da rason kirin ni kilometer fiskus kunu da uwa pellanz fm preskrim da tamtam preskrim balbal chitubulin ne da sanan da broken awwal me ba borace zina sanan da kindi me fituwa da ta dai nan diro diro mai mana da furme nan da botu da sa ita

0: kat kuin diol way mana do andi afa ndu ndishi ma kuri usku pal diol lar pal usku pal diol ra kuri awbi kuri lar kuri pal u diol indi kuri lar ara ke diol da jiboni ma andi akla mawdu de din andi roba en na dimin kamaro diol way mana de perum gata kasarmiya jemi gari gab sanat ma din na du kada sande paraskaram do rupta sarana kamaro andi ajezain aw andi agrezain na gulen da naso na sharo chitibuli nuye ndi baso paraskaram da dot nay taga sin darasonni daji go loktudo loktu kanbe isna hutu ko sotade bayenda sinna paraskaram da somo karwela krinmaro wollo no ma bayendo nyiro ka zero waljimba allo assalamu alaikum
1: assalamu
0: alaikum ndaba do kliya nam nam ni gana kasama
1: a gana kasama moduru pangena la botas katene adui
0: la botas katsoi adu modu dai pani miro waje
1: adu fangbi dai fanja wotike
0: gaje nari law tate dai nyuro askrina na loktu ngun mande loktu wala boturo loktu kalkalalan fraskram dia modu du shima angawo doyi famno ardiya mata yar maila ro baba ditina la linda ji tituli ne bara chin zai futiro itaga sain kurade ma na shari doyi mana ba de futiro kazi demokrati do sudin kurmana dari futi men hutu demokrati do sudin aduma maudu ndio assalamu alaikum
1: assalamu alaikum warahmatullah
0: nduma na jin
1: ngala umar habib pura gambore wajir ka pura do
0: nam ayan dio kurum
1: alhamdulillah not to my side as and robes na
0: nam
1: shi demokratiya nan ci kurin me sulu aw kaulin za aw kazin za hatu murade gantsire kidik nafsiya ayin murade kurin me gantsin
0: are
1: shi lum mana tare shi ana ma demokratiya do shi allo kamaro a kirmai da demokratiya aw kirmai soja aw gade zuna da addama shi demokratiya da dole ci kurin me awado na siyasa bicin ma lakin da salo mana zaya shi fu ma da Allah ndo da aure ne kazin zada a tsagaldin amma kadin nan mun ya kamar shi kamson dai kamla kamaro a jiri kazin ne ya sha kori ne ne lokacin ba amma suriya kamla kazin karam ne lokacin ma biya
0: are lauta
1: yau shi mai adaman adayin dai sai a wala ran jiro tiyo gullin ya da shi kuma da dai a tiyo gullin mai sor kazin ai kazin su bin mai da suriya namana ne mai yaro sadi ko ta kuma ne sallah kuma sannan da kuma a gwamnati yare cika zai da gurin ayi na saka su yare kuma tiye ne gure sallah ba ga ko na tara a duna wani izar da fararo ko ka ga wai ka sun da gambore yare an da sar ka ga wai ce a yire yana yau da adi da sala amana tirin do da awala da su su so din amma kidig din na fiya tun makamar na da ne kala foto sannan a social media da man solo a wangai din gangai roma na zai Allah da shi mai yare lamar dolloran sudin yau take da ala aurone duwe manajin mare filam den kalkallo roman a lafazaro aw lawayi lata aw futubul runa ide na shado ne zorta so bi aw na kaman bana mani da taman shi sai kala zama sa dole karmai da ma zan da ma filam terata ci dubin mi da girza fatta ro sai kana sar kinna fatta ci dubin mi to wanda qur'an da filam terne sai ga yaro an ne nan zan kana sar fandiya
0: Alilau. Ya
1: take da ala andar tsibiri da loro masudu.
0: Amin.
1: Lamar done kasuya cidan da amma soro ku kan dai andiya bana da.
0: Amin. Gila te da yura askrina loktum gonum andiya loktu Allah botro da mallahu ta hutu shi kuma kusoto ne bayan sunna da ri. Amma na da yin mana da juri dimin ma da yin aw mana ni min ne lanai ba zorte ba. Ngela mana tilum aw don jami'a faida jin na tana sona shara ci tibuli mi 40 da tiriya laji lar sorta sori yai lade sorta sori amma son nay mana badu te da zuka ji tibuli mi dero sudin na sharo demokradiyan da dero sudin sina assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam asan
0: nda patu kilewa
2: ya kina
0: mudin nam duma na jin
2: si aisha goni mahabbat murali
0: na aisha goni muhammed ushe kin sharo
2: kurastram
0: balbal kitubuni ne kitubuni hunti atana sunan
2: dan kwalta zamane ne nukul dano ya Allah ne kilo kurastram da kurun gogo
0: nam
2: tare kurgu tirwange
0: yo
2: yo raba
0: gila gila manya kirdin
2: amma du samma bane na kilo kilo rokutori bayan su rufane luma na kidin shi ma zo maro faida mana ba harje mu kurasiya da maro zamma ku tsiyona. Duma na kuma kwada ki ku gulmira angul amana kin da nato ubi ya su lola kuma na tsari ya da awan zuma na jin na
3: nozo ade ila
2: wuta da lotu isiya lotu amkuraro ya kunje isiya ngwa da mukon den sanya kije ba andoro lai sanya yo andoro zari yo nguron den awan ga anda ambo kuna andoro ti da kala ni sawa ga ko ni min biya lu amma ni ro zum barati ni tukku ni mana sendi kam do ku yake na gudu arki mana ni mangara kudu ti ori kuma
3: ade
2: da awuro an ya ku kuma lardin da su din na cikin gulmiya am kurata ma ku kuma cikin mana ce na taro sai da cikin gulmiya da an gasa da barati ne cikin alhaji gulza wanda awu cikin mana cikin alhaji gulza
3: are

0: to say ba ronye lumba enda di miaro no. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam ba san dar do kliwa.
0: Da ba do kliwa.
1: Kliwa da ba mu do sisi mari bo folle mana jin nemba karo karo yo kuru tuwe.
0: Ngilangala wushe kin shoro.
1: Salam lamar siyasa ila.
0: Lamar siyasa e falgi ya.
1: Yawa.
0: Mawuru kirni miaro.
1: A ganala la tulu tulu bi akala ti bi ni so awla so pa de la gota e so mana nu ye ganana fa ngana e
0: wadu so yi ar mawdudu fa ni mi ma de botur ma daji
1: a de la gune bi tulu tulu la gune bara ji yedu ke ponyo
0: ngawo de ga ba shi fam nu ardiya mata mai laro bari tina la den shi lamar danile fa nero lamar do shi kuma da siyasa demokradiya da shefu lezna lumbara chi me gultudu naptu haki enkara yo de loktu kalkalalan baba guru sudan megi wajen mana irigi fanimin asutriya sunun ba atiyo loktu kalkalalan sandi chituburi nure futu iro salu lamar do mana za chi da kuru mana badar mana badu futu iro kazi lamar siyasa demokradiya da sudin kuruma na tiru hutiro hutu lamar siyasa demokradiya da sudin ade
1: tara tiri ya ze gojin babu zara mare
0: nam
1: ade na karo sa awala ma ta zo toliya da yin dido ne kala do kullu awadi ne ya dukkin mari san dido pai sun kal kal kala don kuma buwai ade ridiyo bangai tiru au kudin na mun wuta kal kan zubi
0: ade gaire kuru demokradiya do kazi sudin
1: gila mara gune demokradiya da kazi su ne waye gara ko sau biya mura ai masa din kwato aula sai mun fa wurin folti
0: are
1: tatto lamar da ga aure talatiya
0: dai kuru lum mana tire
1: nam
0: lum kazi du mana tu shi ma kwa dai demokradiya da hudu su din jami da rafa su din tana so citi buri miliyo
1: gila mara gune kuru lum mana nuwar wolo na ma kam da gawo wadin hazina zina salan nam gona rangura du ne ikala do rawo ngai andi anya dina ya ya ro mon dina
0: na de lauta ade mbe
1: ama ai so de baro wolono wolono andan
0: ari baro wolono ne ye lu awndo muradu ndo lembi do so fule no ni shide zo wi nya sam masoro no jimba
1: ari mana do ari na ka do ya ci da kala dire zain sa ko dem dro le zeya pon pon wa da giri kure ne ne ya fa le ko awo tin pon pon wa sa te ya kam do awla su dinya ba
0: ari ma ngila te dan ba diol way manam en ma kam zan daji ba nye loktum de sinna yay daji ngo ba bo tu gade ma gana allo assalamu alaikum ba nye diol way manam en kam tinan ngo kam gade wat so gana assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: salam goro
0: ndakliwa
2: salam son modu je gama bulan jim tiloy
0: modu je gama jim tiloy wushe kin shoro
2: naam tsana zon do arama inda wandi ka take
0: yo moru injimtulo na ndia bom dogma
2: injimtulo nos ko man boko wa je gama bulan injimtulo moru je gama bulan ha gama ya
0: gila moru je gama ai andero foros karam chiti bulimi ala kudum
2: a bara karam chiti bulimi ala ama na tiyar nguwe ala nguro
0: yo yo kuruso manna
2: a masinele
0: yo yo gila daji nya dinai kringin abi andero chilula lemin ko ngaduro
2: ande ka bi na jim tiro zo waro oba oba
0: kuruso manna yole ngo loktu loktu ari shi mariya loktu do lu na die awono ya kazi zina da mana ni loktu demokradiya yi hutu kuma kusoto de go zina din lanna e ba zorte balan go awan ya kazi zina dai na lan lamar do kazi

ma pale ko jikki jina ndiro parce que da do ngi tagal ko na wukulay Hassan Mohamed do Hassan Kanlan non wa madu wa nan dia sey lotu huya Fajar Raw.

0: Hawara Adu Hadiza Daud Nandiro Krazu.
1: Darasan. Ngla harami kruntu sokrma loktunde sa uhu minti me luko una kalkal loktunde nandiya sa wanchire Hassan Muhammad ta kallum kolte amaya e kawdro ada kruno.
2: Darasan.
3: Kalkal loktunde ni kaziya kada kishana so da Greenland. Kishana adoni larda fo richi sa de di tare ida zana la tanza kandoro.
4: Kasa di jirisa din kaziya sandiya Greenland madakal turo.
3: Paraskram doni kasa di kamaya ndara sonin yim lada misal saya kakajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
2: Darasan.
5: Zawal.
6: Zawal.
5: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan barimi ya kada barimi za fiza gomna tiro dowa hazana.
4: Ngao adien, gomnati a karabka anapti kalanzaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
5: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, yimla misa misalsa mentilon suwailan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
2: Dara.

0: lori yar uwa soro tila din. Haka za pipti kiaji kura maru sha du fituri luko un no sha tila din. Harami kirindu so adu tamanna doi awa ado kendao soa uzuna, kendao fetri efanwa, kendao gasi efanwa kuru adema shi gazdo buridete silinda edu shi tamanna zufanwa kirao zufalo so. Diwalnde telefonye furumia na jirenu gawi paraskram taman kariaka suwe adro. Nandiye soku gawalan renu andiro guluwi tenesmaro tamandoi awado yuwai. Awado guliena sodiai surobula yeruwaen awungayin kayyukwa renu mgulumin andiro tenesmaro. Dajingo kamla gana. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi. Ndugaw.
1: Assaleman Umar Habib ngoro gambore wajil karab kara do karantuwe.
0: Gila Umar Habib ushe gawro.
1: Taman kariya kasu yala andira kaske zo.
0: Amin Umar Habib.
1: Na shafetir ya ade. Na shafetir ade shi ngaw do ne a super santa do ne shi na biskare me sai levintis ya ade. Na sha NNPC bai kanda wala litan za fallade dufalin yar diyan shun lukawun
0: dufalin yar diyan shun lukawun
1: a da fanna litan za fallade
0: jire
1: amma gas duro wala na ma gas da litan za fallade dufalin yar dare fis kun lukawun dundiro nera bai wuri ba
0: a da
1: ayo amma batau zalin bai kamaro a shi ba musu bai shi a shi tattara dubalin yar won litan zafalle amma dole kursawa ba na rame din fata kan dawe gare gafsuna da kan ba wasa dubalin yar won da malitan zafalle amma ci kwalta yin gai black market sa gai salan fa fata kan dawe ba ma gai ci kwalta yin yaro litan fal san gal galan zarin a wani yumin ma litan fal ne ra dubalin yar tulurin
0: yar tulurin yar ni zuwa
1: yar ni kalaro ga na za sai yana ta kasu da gambarar iska kariya ne kiriya ne a shi kamarar dankalin da ya kano yaro bozara dofiya kan indin
0: yawa
1: dankalin da yana sarara da shi bozun gilla masu rarin kura kura amma da naira dubu tulur tuluri shi ta yi da zauzuna abuwa na dukkan su da nufi haka na wulan so fiyo so fiyo ji fiyo ji ba su dace za da yi rawar da tulur tuluri amma shi gana shi surorin gana surorin su na lamarin a dukkan tulur luko on dankali na sarai da amma kuma har garan zare shi na yara du'a raka shi buro na yar uwa ya nira sadin da kamata mangana yar uwa da duwan sandin ba so kuma so dinna
0: jire
1: na yo kuman shi a shi kare an da kirye na sharo ne kuma shi ya lon bellon da yara shi bulalan isna ma har shi na yara domin yakin zariya so kai kare domin ya kana shi ya lon bello idan amma zariya so ne gai jiri Kano san sauna ma da domin jeri
0: yawa
1: a yo kurman losar da ya shi ya taida zazzau a losar bulai kuma rasuluna ma da naira da fitulu mun zure amma da ma sakin sauna ma da naira da fitura kallu kawun kuma losar rare shi garan zare kuma naira da dutiyar yar uwa a buru nan diyar uwa ya kaso da
0: garanzu da su ma da roba da ranu ata zo a waye da
1: garan roba losarin grocery roba la tofe a da jiri da kadi na sarai
0: asu muna kada da kadi na sarai da
1: yawa a da dudiyo yar uwa abun jinyar un so da ya ka ko zide ayo kurman ne shi a ngurlin da yare shi kuma ran ngurlin gilla ma shawa da naira domin yau bozu da amma da yan du uwa mai du uwa mai yanayin namshawan zai
0: a dai
1: a yau kurman shi a garissa inda kuma ra shi shi ya yi bozir naira domin yau ya yi gana tera da niske sai na abu rufin dina wulan da ya sami yau rawar
0: a dai
1: a yau kurman a shi tumatir da ya da shi kuma ra garan zare naira dubu filiyo na lan filiyo ne inda ya rasa da ji
0: a dai
1: amma a tari gundar shi ma tera su burzinau taruwa da abu wasa ce su zaujiya bonza domin findin mian fiye mara lalin ku bonza ma don fiya ka ne din

0: tuso foreskam tamanye kirnu ya karau kurman diwol de telefonye de furum gata renu gao foto am gadiri andiro taman aw non way gulowi ngo kamla assalamu alaikum dumala jin
1: wa alaikum salam
0: na tkiya
1: dasle ana uma babalo de kana malu
0: ngila abanya fantin taman aye kudum
1: foreskam taman karakasu
0: ade
1: bika ngalon je borna jaga na kuna kuna sarana
0: daro wallo non
1: nera dufi wuri so dufi wara kun so lama
0: jere ndayin ce zin dayin wallo non
1: fi boron nera dufi ro hol baso boron dufi ro hol baso ro kan bika larafa wa larafa kasu bulanje
0: ah
1: nera dufi ara kun so biya fi tulu so biya ci wallo grama firaka aha yo kama ko arun ma she gana ga wuzan
0: ga wono
1: anga wona arum dia
0: da ro
1: nera do finitulon sire
0: finitulon no no no
1: buron findi ya kan so findi de re so ande na kama so kana wolle yo kama so buron ambe fula fa ambe arum mare nera do findi de re bi katira da wa sin man kan ga finitulon wale na yo kama so gaurin ja ya de findi ni so bi findi ya kan so he bo jili fula fa ile bika kira wana
0: jire ai gare
1: bikaro shuru shakare gana ma yukuna duwin da yare akan kai ku bulan ja kana yo kuma sai maji sai mi ambe mai sole da itin su da ne
0: ai maji le da ya dawshi
1: a sire du foje ruwa yo bikasa su bai tin mai koba yo furu ne gura ja kana kai go
0: a
1: ngala sai tu sha
0: ngala wuce kasa duro abba bula jakanai andiro taman aw kum kariya kum buye so gulzuna daji ngo kam gade assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawat kuli andu manajin
2: mustafa malim de yo sirai ahmad shago mangro malaria wakil karaka radio karantu ya manajin
0: kalkal
2: yawa wu taman doni aure gunjara kana da bika bika wa yu kana da shur bunzu fallu shur buwaire era do fitro luko o yan shakaye ko
0: yawa
2: shi ay kindaw doni jerkal kuru yere shi do 25 euro senare shi ay do pion yakin nera yar uwa shakaye ko bolorilan shi ay kuru kalwa shakin yakin kalwa farfalle shakin yakin sulin surone
0: jire
2: shi ay baro shi ay kama rungo doni masare tuska taimare kurmaro kala nera yar usku usku ya inshallah na doni sari adin kala nera yar arakan fisku ne gonya da nguroro kudiya nera yar usku usku inshallah shi tuskata madiya shiran gajira so samma taman zafal shiro tusti made kuro nera yar araka araka inshallah yar un fiun yai kamru bulchuro ma da shi ay moye amma kuru taman lambe Umar Habib ya mana dinare taman alawai sinare shakareri yar lar sinare alaman biyan jeskono yero fine awa kawun gawo ma tasa zamnu manera yar ya kuso yar giyo so sai ndo kuru kuma shakareni ma yar lar sinare dai wani gana la telti chondo ero noti dai wani ande afandin ma andero sasu matkine dan kirma roma ne nguro lan kirma roma a wa shakare sha ladiya ne nera yar yar diyo diyo ro sha ladiya
0: dire
2: reta de nera yar indi yo
0: shi
2: ayi garin kwaki
0: na sa sarar waljin
2: yawa shi ayi garin kwaki injiro fim kaptu yam kuloro le tu biya konu hutu so ba loktu ban na tu so ba ri shi ayi kirma ro sha kare ne nera yar araka araka sha ladiya
0: dire
2: yar un kyunya e bilke roma biya shi ayi moyen a wanga iri ga iya mbudu gultin ba don gana da shi ma bara wa sani
0: jire
2: ya da arima kasar ta wuri ya gungiya ra kiliwanci ne
0: gila ushe kasar ro daji haram karantu so a program ta man kariya kaso ya na lan dajin daji sai kuru doctor fuyen nan diro da wata ita gatiya kawdro kalewan tusunyo assalamu alaikum.

0: Allo, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam rahmatullah. Ba san dar ba kulewa.
0: Da fato kulewa. Alhamdulillah, ndum mana jin.
1: Aisha Muhammad ngoro fare ya wakil karab kare da kuran tuya mana jin.
0: Aisha Muhammad ya hali welcome wishe faras karam de temtem faras karam do kramam yakko mum ya sandiro lalle wishe hello hay tagat kamido.
1: Yawa lalle wishe lokta Allah. Ci daure in fatan darasa ne kan ba kwa ba san masaro liwa ya ita ga mun ga kana
0: gilla masha Allah san man ya kiran zai liwa mai samona ro
1: de min da karab kare da kiran tu ya ta man dan sta ci da razu kana san masaro hello hai gun na lokta Allah
0: masha Allah
1: am de kurade in botu wa kiran tu wa lokta de san masaro hello hai gun na
0: gilla masha Allah
1: da wani da sai in Fatima ngoro mu le na ko ta sa zara inji ma amina ma matali abbu kare ri ma mu habi falokta na sai ro hello hai gun na
0: gilla te
1: da ni ne wa kiran da san masaro kala hello hai sai ro gun na ngala klewan
0: chu amin ya rabbal alamin te da ni askrina ni ro loktu gonu mandial loktu allah